0: yeni ki tong siwa ki excuse em yang he ang kam was se ko ko ng kang he a hanum king mu ami fresh to magumbu dewe mecha ta ke sa khu ki ka he yi he wan lok om hm de ge ku ke trai ki chu ki kling kang he wa best run zuma ya tani khona ke gun asi kwang ke derban ta kwaz natal ang ai police kan ku ya nak au polum nga kwaza ang de ki yi he wan lok yi si ki wan la ke wan group yi ke wa diben e fa fi ke chu khuna ke ka e yi lok ong de ke ka no ke kang ke chu ng he de ku ke thayim ta ta wan ke ng ngui ku ne ne ko la mon ke sula ta da ba de ma si ge den he de ke mon ke sula ke ka e he si ge gwa ke ti ga sip tele khun nam i dri ge hu yi ke ge chu ng sip tele khun na si ke ng he de ke ti ya ka e ge o he leya ngsi gge waste ni kokalin nei ta kolaji thoying skin ken am ta minister yang he wa lanbuwa veli okambum ahane yakang ui dagin ama muku om yai he kagani ne ka chalu he o mandala wi ang jeli ke understand purti ke biology se ia chiwsi ga kunum u jacob maduma agan ni ka ngasike utkhaya ka ke wachi jala muku o kula kondisa ka ngagi ka thaygang he wa chin hin wa ki khunkhui ke ngai meng ka di song program sigeda tu muku o hunturu ti agan department de ta parliament de ai portfolio committee ke vi koma ka he wa plasiga igge da ku kun ya kim chima ka igge ta ke panga khama khui ki ngol ngka ke disong wa ngai mi kang he gya khim ta understand purti ke chusi se kan si tu a o u a ti gani ni ka ng ka si ge a kham sung u ta disong yi ko du sam ku o hum ta ka eng hum gya na ko ing e ta disong ke faim fir ta kha randi ke yang e si ge ta ang kuma ta pale su ya ng ka si ge a kham sung u ya tota ka ge tota ge chok khama khem ta kong ina tu na khamal yun ka di som ke kama argentina ne wa ke turkey khuna eske o ge wana e nga si ke moku o hu ke ka nga si go le khama go tsanga chung hom tara di he ku a kham sung u yung ga kang he wang hum garak om ta ka isi ke khuna sit africa ngarak oya heku afisa khama khuya chibisi ka ku kharam meka ready ena wa ke jinui ang hisa ko panga ku ki ma humoti ke ji boti ya gani khuna ke us africa khone ke jo khama khuem rati ng director ke africa ya chon angela quintal ta ngalemang kamcha system feeling ya chon ke chibsiga aga giga gul kham gu ta ke garin ga cha ga nge sitko gi ga nge ta age ta ng tagi ka wachi ga he ko chitam ta ready na wa ke mamuti na cham skin khuna sa ta sa gi kai sung ki ka si ki khale sa gin khula ready ngali man sit africa ya diwi ta se uta chiam ngkolasi america khrunland ne wa ke denmark ta kuma tsakan hiwa chulu gaga yige tegini ko he america asin ta tulopa basis ya cha ke artisan ya gani khuna yi ge ta amandala ke ke hotel ni denmark ke gani ka hewa khronland khuna yi ge he amandalam tram ta hun tegini ka ke chibisi se ke fi en ai kan ko jango ke new york khuna ke hane kan ko ida ke america nga ta sung ga gani ka o jalo ga e ai gi ta at ik ag dan ko hi tulopa to ta apanga khama khu gi gani ka ta denmark ka ai vanga minister yang he wa mete frederiksen ene wa ke khronland ai minister jens frederik nielsen ta kama ke khu gi ta git ag dan ke kai he chi chi ke gya jar khama khu ang le dri wi se se ka kem ke kam kun hun ek rosi wala wa ah dr sam kun hun nim
1: Kam siwe go ta se is kamini tenki exka FM OC karahwa kaming ti tahwano siwe iri bori e kumsa bori siwe iri kwe ti trasil katimbum kam twa kamaku a te tinyakam o tink aku tesana tink o kauku te tink a kaisiki bester into zuma ki north ani derban de om ko julu na tal si di polisi o ka yema ti ko apol ma khwaja na ti o ti ko an grupu ni faifu di ko an ayi ki te ukuri na ti tu aku station ti kam shika o ti no ka ku ti ti akim ku ma awa ka o ti no gako ko an o di ntaspatra oka asika ite yo no ku dri an aish waha wiku tiku spatra ka kunkai no o di no akushi inyoko te tink ehe aywe no karo hoita kwe tamaka hambe ha akwe anki manestra achara di an veli au kampu ngate kwehe aki kawu ha manda o an die an biologische producte ki jeku madumu kai akwe tim chaka kwana atahini tim kwana chuu kwe ngu back enclosure takti te venda suhe kumoku msha departamente an parlamente siu portfolio komitie chara kwen ya an karatam na takhana awin ki kunyo ko to ya ka programme en no an honor desport biologische producte ji aji nce sika aki ngum shan very team kamati vendo hanye 54 randi sai si kun ka ti gwen no presi khabana ka tu shan gwen yanan tuna million venda ji Argentinia takono terkeye ta anka woi gwim no jwanga he se go takungum ki enye mokati kwe ahe ha arati he ngi tlou ane shija yurnal listed ane jatlou kwe ngi khui yuk ahe sit Afrika sidi ki yurnal listed yon Amerika ready takono kwe an kuki ma maut ta jibudi ki us Afrika ne ja dowa tim rati he rati ki direktir Afrika om Angela Quanto firit e sai si kiangwi tim aki a chanu tibenga o ki ta a ka tim ready ta kono ma maut ta wika e khuyi rati e wubere ga ntaka ready aki South Africa ka aka kwano kham kara khu team buri shekhir wem VSM Groenland di tagno Denmark ta aki khan wa shan go kashi u ko ma qa asaina khu team America go tsam kwa aminga o a Arctic ane jango ngum tam no Denmark gwanam ka aki Groenland se te kai kwa tin Trump China ti fi en kim chu ni kai jang ti New York ku kina an kara tin America nyama ku question ha yete an ami basi si an an jang na ho gwe ngamo gwe no dien si dinyam ka minister an Mathieu Frederiksen takono Groenland si di Awoshan a Jens Frederik Nielsen takomo kai Dorotim na miyeti chaka kwana hanga dri unji ante kareko kunka tem bori tu exam takono akha exam XK FM ki takono test khabana komogwem

0: Tsame a re tla mo go XK FMO tsame nge te tagon a re bori de komsha bori a re kwe e tie te di tresso ka temum ntim bomba ka te ga ke ke tena an police ana gwanam ka ga si yeta ka yiti yal fo di kwe an u ka isu u ka I see kwa makuta siki site and derban is o shi kau 20 ka yabati 14 di kwe an I see o jiku takti te siki kare ti takono ngrupu te ha kwe kwa aki ya ti takono anate karo ti kuri na o ti na una bori ka kuna an karata na kunata si na aki khano he ek am ai he are ti no a khoe te hi sana ti ana mi te ai ka na ngung ti na khano he ete darana ti ti no te ha khu twa ye ka na ti no karo ti ek am kulin shwe ti khana no ga ka ha gla ko kwe te ma kha i te a o ti na ki ha ha o ti no tuye kwe te ma ja kamara ka kana ku tloi khata umo tloi a karo ka o tloi ti kham politika parate ye ji ta khono ku tuye ka te ko darshan karatina kana ko roi kha ta 4 november ko ro ku shi ni a khama te siu he em ana aki khano he sitie kene gwin e sika kan kya tik he kuru ku na ta i tan ana kya ti kuru ku an ku ku sha na kya in kara khan ja ku ta ta men he a ki ni a kuru ku ka tin an ku na ki ana shi ku ta ko gallery estate ki medran di o ste ku ka gwem nu ya ba ma ti a ki kuru ku shu te an kar te nyam sha na khati ana ku ha ka no ana kya tibe anje sin aku of cheche ku khun karata kama te kuru ku ikim no mate tu he aki ko te kui ku aku ibe kui ku di am khu a yete kom kom be ta ti ku he tu parte ji khaju he a kuru ku ju amba praji na ko ti te ji ki jao ka ri ta tem no tu parte ji anji takhono a akuti kana ji khano ji a tui tui ma te kham parte ye ji a ji we o te we ji anja sinu barakai gobe ti o te gobe a khamate koro kui kim ye f f u khasu he e kai ku a te ting ki a kara ting khana anja sinu anja khana ukuin he em ametetushka mungma gwem na ku ngaisha na gwem no metru shiki aki khana kya te gutiku ngo khana ngo koroitam parte si di burger mister kandidati a sem matais na te EFF asi unyam ka AGM honar ti asiyeti jiu he mungma gwe na ko khan umba para ko ji khom karma gwe ta ko jao ji khan jao ko ji tama ha khana cha kara jaro ma gu ka ji mu gwe ta ko khana agar wa u ti khui a jao ki a jao ji ote no te ka ka ri ta gu ham bori se khri o ham Trump administrasi ke ti kama ti kuri khabana kha 17 days in 500 ti di khwe a kyang ko kushi ko fies a ka te ti de khana doroma gwe ni do ko ku ti twa ko ni South Africa siki te ko na khana doroma sham CBS a bori ko na shwe ti ko na no department and wetlands sa ka ko na ni ka he a karati a ki khana tle ti kwa kwara anje shin ni kuri siki ko October kinyam ta ku khwe na ngo te twe ta no a ki 500 million sa si dollar ngo shi di ha ku ngo gwe nungye kwa 13 days in South Africa kwe na nungye mka ngrupu ya mei nge inge tinkuri fie is a kasi yeti South Africa, America he ya bajiti Afrika kwe na am anja mshobo dikona kakana ata hiyete tamiyete he doote we Minister Ma International Betrekking Komam Ronald Lamola Ama Ni Program Kwena Aka RDN Miet Anja Ahe Anja Sinum Boronga Mushobuko Am Ahe Anja Hinyetitam Bori Kwe Kametine Kam Atakon XK FMK Takono Testa Kamana Komogwem
1: 5 minute ke tonga arke xkfm yang he ahanam ken wami fresto mogombo ta polisa kaini ni ga iteni gia ko ehe ti thon i al fuin na ke du ke chung ke kwa makuta ke ko ti kwe derbal khuna se ki thon am ta ka ehe si ge he akham sung ko ka wisi se ta ti thon i 14 ni chung ka ngi ke khuwa ke ziko ya gani khona Tanggulupu cengai git e ngau, dikit tawang lagi git kang dikut ngada kuit ham, ta sokum, inghe wajih sike wang hula, tang hum darak aw inghe gya ku e hulang git kunisa kuna, ayang ngada ki cik thoi ng, ta cung ike kua ike wa sokum ngada kue, enawa ki inghe tom gama kue, e yusi sike kang kue. Ta yi ke khot unga kika un da khoge sikama ke he ngai ke un be ke kawang noi ke kang un na ku ke thayim ku ji ke he so go hun a hana ko kang ku i da chi ding ngi yang ke gya chung kang ke ngi ne thang ke ga cham ta chi thon ngi ya hi ke tha ke chua dan de chu ke am Tapi kami sangat ini wah hanggulan agawi politik parti. Enawa ke ini monik lagi hanya esy oh hanggulai ke 4 November ke municipal hanggulan kan hong acit de. Kaitam ka ini lagi taatik ini kanu ini he wah hanggulah cik ikan hong angkau kwa ini plan nawa ini oh sing hingga terturun hong nawa cilo hong tani jala tukan lagi. Ta cipis sika kala hanggulah. Komisi ke galagan ya estate ke mitran de khuna sidde ge dat in aga ge gan ta yi pun nawa yi o hun khani un ke ka hit de ge atikin yi he yi vi ko maka he wa hangulan ka gai ge tin agan pi to pun nawa yi tin an nawa ka ki chit ga wa he nawa ki chit kho ko khu o parti gi hun ku gi ga uzala ta khonin inge vitan sikin kweng e tani kan kwi kan hewa no ga gai kopling na wait in agan parti gen ai plakatin ya he wa hangulan ga wi ga ui kopling na wi yo wa hinawa ke uzala kan hewa parti gen ku hinawa ke chike he a khan he parti gen yu uzala ga tin ai wi koma ke gan parti yeng halimang to gi ka kham chi si ka ngi ka khuma Beta yang sikit kong sing au sui ke hanggula ka ngung acik dem. Ta EFF kota mani koka kanggu ka kwe ige da ke hani kanggu I da ke. Kau si sik ang he a uwa beta ya ku ka kuma ene wa ke yi monit le ku sing ka mali ku ka ba yi ke metron ya chon. Kau si ki gagia gulis kama ku ka ang ka ohung kula kau si a hanggula yi. Parting I bergir mister si toa sem matia se. Anda ke EFF da vanga honor di kam ki kang he chibisi get agan ni manam wisi sing di ta kam sing balewa vikwa ma yidi bi ojala municipal vikwa ma panga ka ji thoblin na wi o hong kwetin agan ngi thoying he to to ku apanga igita ahana wa vikwa mam tam itolasi Belewa yang he wa trambuwa geda tuhun kande kaun hua chik de kande 17 desine 500 chik toing he wa chik toa kao ke sit afrikan ya chon si ong huna hun yi wa amerika ngole moku ong u gama kawasi ge a kamsun uyin he wa sit afrika chik toa kao ngasim ta CBS in ayin hum hanak au geta hanan hum da ki department de yin he wa ngole ngin ku pangang na wa ta kongresi chipsi sika ngi ke kon ya ta manira ke khoje ye chon khri gi ta khamsung u chipsi sika ong ngang ke october ye ngi tatak yakwi malikansa wuzela wa $500 million tang dri desindi sit Africa chitwa wangang aga gulupu mai ki kawangang kaung ki America kuna yi ke kawwa ta sit Africa America tang ugi ge hat in agang de ge chitwa kawin hi wa sit Africa chitwa ke la yang hi wa msu wa ke ku tham sing yi hi ge ka kama kwe ti ge ngulin ka yi ge ta ngang de ge kawwa chi thang thang chi ge hi America gasing ko kam ta ministry yang hi wangulin ngeng gu ge ko angku pang ngawa Ronald Lamola ge ta ngang de ke program yang hi America gi atin atan ka wi gi at kham sing u ya ka ngwi ge ta a wa musu wa hm ge wi ta yang hi ki khong de to gi ka asing chi thang thang kem ge gam kong ko rosi ma siki wala wa tin dura sam kong ngem

tsamatine tsamogo xka fm ke tagwana 10 ire bori ya komsha bori 10 ire kwe tiye te ti trese o kate mona di mamba ka te ha ke ke te na am polisha na kwa jilu na tao ki nga te si tao ku he a tesa na ti he ti o yalfa di kwe a uika tlesi uika an o ti he kwa makuta ki sait ane derbande om khana amote anja bende aku hete tinta polisi oka a kati khwe a robert ne chaunda ngate grupu aki fear tin di khwe am ya kota ko ai shiki te kunamuna tim jiko taki tinga oiki tinu dri te ra kutwa ya tin aki takono nyamoko te karo tim tin di khwe a a ki ta ka ha khwe ta ma ha ye te o ti a wa ham ne chang da a ka te fi ri di khwe a ki spa tra ka gui ko kya ka i tim no cui kha a o ti e kam a ma ngo te e si a hi sha na ti khwe gwa nam ka kha se sa i te poli sha na a ki ngi ku ji a te shan ti yo a se sa kwe ang kuna ana ang karatin inasiye kutako de ko asesa kumu dam kana khaniki iye de aki anja shinu nita ka kwe ya ingi ita de kwe a aki nyama kwa kuti kunka de dam ne cha wunda a ka de khana anja shinu mungu tewe aki kao kuyung hem etesana ti hem anja shinu anja a bende a tia oro tintam. Box barakhe kaka uhe iye ti ngi i kwi chao a karata a ki kwa shane ti ku kara kukuti ya te kaye ti kayem nufiri kwa mborunga kaite a ki kao kushi a te sana tinsi o Reicher Park ki usarande anejam kam polisi ki jawu to khwe an kam di khwe an ta o tim Reagan Collins Jamal Meyer Elvenu Crawford ta khono McFarlane 40 ta se e wo ri di o kam ga ko sha de ki ta khono kam a ki ye de tri khwe di ki ben de a ko te ti kam te or ti am nungge tinglem ki kau ku te ting kau ku ahen borunga ku anse e wo hui tin aki si ngo tin ung sa hin ye tin no khu tin ta ta kon kar e wo tin kha aki o le sin si te an te di khau a ta kon ne ko te kun polisi na kwa jilu na tao ki itukweni o yungu district ki mungu ti maanga uji ankaratukana kwa jipolitika aku ati uji o tamakatesa nditateji no nita koro kwe kamati kwa kwa iete anga uji ankaratere tate 4 November koro kusini kamati siki neke politike in uji te tim mkwisha hinji tesa na tim

takang kam gita sa hanglang hum police sa gigin ka hiwa ko zna tal khuna eti kweni na waki ugu district ki ta yi gita ki khamsung u ta ki politik gan golia he na waki chhu wa ki gani ka ki ka isi pla pla ka november ke municipal ga hangula ke hung achi de ta si to ki khuna ta ki isi gita khamsung khama khwe gani ka ta nega politik ka layang wa chit khot awa in wa ki chit khot awa ki january in wa chi ki september in ngri ke province ta si ge ta ku ke wana ko si ku ke ya uyam province ke police commissar sin khang tolani konya ta jigongi ta ge ta no politik ke parti ti ti ya ke i committee ke derban khona ta an ngde ke police ang gen khnes du tak tak ya khwe ta kwang si kwe gi ka kham sing u ge kwang na thol to akuna sa u si gi da o yin de gor ta kham khwe ta ya tan gi da sa tu political party hm gulia in wa ge ku o ga ne gu tin ka dan pri na wa yi o hm ta kanim hm ko si america ta visa i ke sa wa ta ko ga hana sudan ai tulopang ngawa abdel fatal Alaboran, fi en ayi kana kau jango ke New York kuna ya gugiam. Kaya hum kya hana u koi e ta visum tisa tu ka gita a uwa. Nau kaya tin, hakla kani kan e ki kum ninta kan e chon ka e he sike tin angawa gan ke American ayi. Mana hana kau akak au ke Arabisen ayi. Ngolei na wake African hula. Masat Bowles, the Sudan ambassador, ke VN gedat satu for inarinasi, bring our ye, tweet our GBCC, the John Singh Mukumotowa, America, hot money, tisatu, kanhe, wa visa gaga, ke Palestine, President Mahmoud Abbasi, ke kanakon ga jango, the gear, ye, talking a mam. Nasiki, wala wa 12, there is some

Radio Zikwana mka 107 o henige FM ke ho hata te ke kreta no bunstakha e kim kone bunstakha e te motivi ke skika o ikete ya hwata tsa e sak e insangye hwata tsika insangye hwata ntsam e sa e ya hwata ke insa kona be ke te motisi ku tsanta tino temu kan u e hete a ka te tsiri kan e hem nga kona ki hiti ute avasina ko muta ti an e kona an tsun security a ka te kwe kona te u hem te mus na tente ans na tete maka qara ta tam nga kona ki ti do ka ri te mu kona mka dam zi te u zi te kuya ta ka hati kona mka te u tsiri ka ho zi ana ta ka hati kona mka te mu unzi an tam zi kam za ka ta zi te mu te ana ta ka hati is ka ta ma te za ka te kam an zi te an ka te ngo te u tsiri ka ho an zi te tsun sa te mu te ken ka ta te kona e te mu ti ana hana o zi a avasia ko tsiri ka ho zi kwa ku kwa kam no do zi ta matemo kwa ku kwa kham hana o zia temo na mo te kwa hitu te o zite ava se ko mo an e skinta I kra ku zite mo te te ku kwa guritam ta zi tinzi program ki te te krinde kom ta tin ga ko zi program nyam sna kwa ha kam zi tsun sa ka ko zi ku wa ko ga ko di anyan sam e ga ko di kom a ga ko di kwana an ti ya ku zite mo te ka kwa ku ga ko di an zange a temo ka te no e khason dit an zata ma ha tsun sa ra ka kom kwan in September and Kroem and Kia Atimunka Tino Teu Resonded Anya Tun Saraka de Quaratia, Rositi Doka, the Te Classna Tea, and is Akuma de Quaham, Te Classna Tin, Te Kuma and a Tea, Teu Aninza Tau, Zwanga, the Anianza Tun Satemu, Te Classna Tea Quaran, Teu Tahin, Teu Trek Amziki Yakotam, and Utia Kwanaz Tin, Ti Doka, the Te Classna Tin, Teu Anza Te Kuma and a Hwati Tamska Hito Temu and Ta Ekratin, Te Woti and Lachtang Zit Zauka, Kota Teu Trek Amziki Ote Akrawago, Zwanga, the Anianza Kone Tia Kwanaz Gatemu, Te Kuma Te, a Tau Zwanga, Tsa Wogunke, Azadi Hazi Tos Nativit Tamzikim, Mia te sasa di zauka a maki di zauka a takun ung ekwana zingye a tem balansi nya te tsamska te mo te wo go mia te dobe ng a ngui ng a a kuni khuzite tsun sa tsu senta te tam September te mo ti ya khuzite kai ko an krati kwa te ukhason de anya tsun sa raka te ni hito te mo ngi kai ko zite wo te ngi en lakhtang zi ti ya ko zite wo ti zi te zauka te tsamska ngo te ukwinzi a e khao ta ting twa go se tinzi te o kwinzi kim ta se tinzi program ki te ke krende kom ta te ra donor ten 7 o heni ge fm ki program nge te a ka tem ga ko je se ko yam sna kwata hang ko se ko khiria go ya ofret amati kwa kham

Ganga are soto kende go a soto nawa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae. Ga kore tsam ga tsama ga soto ga. Ga di tango tsa swete di ga ka anya go tsike di. Ga o hedi ga soto tsa sedi. Soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa. Soto ta ke tloge te.

AKA no younger chief that's done a date, yet clear mago anka de chicatam. No crisca tamitimono, yaofic amoco, virin der tachmanitis and yakarahuahan no prohame, your now, the meeting with seco yams nahuahanko, seco herisa him, a 12 rick amadequatio boriti seco tetro, comsa hen, borisun goroiki. Programme kuroko e badisan mut beta miete atsams ke makuti seda to daranak ay gunte ana khoingo puri ko khosite an ka kota tim miete radio si aninza surya tv nungke ato ka surya titanu atsams ka temu tete an ka gwagun kuro programme ngese sorry programme journal tamete ngese ko yams na kwa hatam ziki tsuni sa temu pa ku zikunwa kom ka ku zumiya tete mo kraha sa de aninza no sire de aninza ntia ko zitinzi temu te kai kwa komia te te khosonde antama kai kwa haraka ko nu temu kan tsun sa tsaka kwa te tswana dri ka kwarta su za u zi za ro ko temu khana o anisa sana kwa ti ai zi ki temu ngo e ti tsams ki temu ta ti ngo nda i kra te tswana sa ta tsams ki go te te go tamia te sure za wa ngo te tswana uruveta kona temu kanu e tswa ha ngo e kwa e kwa tankuno fambara kuri o tsamana te tswana sa ko tsara ta ti tswa ga ntwe kwa ve ma tswi ga ntwe ma temo e ya khwata October en November te an situ kona kuri examen e garata te tsams ga hinto temo ng sa tsams ga ntate te kona seta ngo te te go tan ai ke ting tsams ke nga kona ke te hinta te ho se hinto te ka e go te kona seta sure zawa de anianza en ngi dri ka kwarta su u za u report zitu o tv no te an ve nda i karate kona zaroti tam kwane te ukona nge awo te tsams ka temo ko angu nde uta i kara te ukona za roti ta kuma anati rere kuma anati vire tam nutseka kutinye hitu te ukona sere te kai kute tsetse kwane he tui hankwe mek eisika e ya kwata kuri uksamene go te ukona karata ti mia te en aksamene nge te ukona nge akom karakana u aninzam avasi e te tsams ki oro ko temo kwa kuri ke kwa khra te kinge ko nzi tsamze khaze nyama ko temo te ko nango ava se ta ti ko nehem October ngo em ki asi e te tsams ke nyama ko te za o se zarok ai sa kai kuna se ta mia te kuri so nyam o ka to tim a tsams ke ngo khan zaroti ke za o se tin ze khan kas na ko kuma ana ti za o se khavana te ko nango kai kuna a ka de kwa kha nzi tsams tsonta ma ya ko a ta ti sana kwa ti tsams khana buka zi am ezike kwara no khavana mo tita ti khansaro ko khamatik ezi kuma az te ti zinta i kara hare tam ge akuma az ti ve tan to o se na ti kwi khale kasi ke ti do de to ti ma kone ke to kai ku ta kon to nga ma ku ta ti ange a kuma sa kuma ana hinga o ti tan kuma ge a tswetswe kuma ana hinga o ti a ke tano am ka khau ka tsa kan sia ko gyao ta ti tan ze tsam si te a ka ti ngo mo ko te u kona sere te kai kun tsanta mango khana o ansa awas ta ti tsam khen hem no matriculant na te mo de kwa khana wa October ngo em ke mo ko te gara go kwa kham an tsuni sa tsuni sa kiring ze tsam si ngo awas ta ti ma kona ki te kung ri ta mango te kum ta ti ke he hu te u kon te o ti sikim mi ya te te tse tse ta ti kona ko tsam ze ki te mo te u kona sana go hinti taman class it's ya wo kon kuna te mo ka kon kuna ka go bem ba kona ke te te ka mo to kona a tsetse gana o class it's in sana go hinti taman go ka ta ti kona a ka te tsams ka te mo to kona gana o anza ke kra avasi go koma a go kuri o tsan ku ta go o a ta ti tsa o su o hem ta se tinzin ko te kung te ng sa tsams ka te mo to kona se ra te zaro ka ta ti go zim te kai kwa te ntiko mta ti kwa ne programa nga ti ya kwa si te kai kwa kwa se kwa yams na kwa tahanko si ya kwa khiri ya go 12 rek ama te kwa tiyo bori ya te se kwa te kre uko msa hiye ni bori su ngoro iki padi san mutwe ta met programa kuro kwa akams kame kwa ti seta tu darana kwa aigun te ana kwa him kuri wa programa ki bori kwa kwa ngote anka kwa ta ti bori kwa kwa to ka suri ya te venu radio si ansanke asuria ritana atsams ka tete anka kwa kwa toti seko khiri ya kwa ian irek amat kwa ha atsams ka toti seko khotam.

Wala wa yin ke XKFM yang he ahanam geng hum wami fresto mang gumbu. Lakon idri ta la yang he wa toma ina waki mafuki wa ko ihe ya he wa lot in ak auge gang wusi musiket matlala gia ta tisatu katra suit e geng lon so basi ke pretoria kuna ski wanam. Yi matlala ya chau chakani hinawa ki tlau dete ma sete achiki given ma fo ma kofane kya siki hane ki kawisi sem yi firi ng siki tahana la ya hi wa thoma ma fuki hinawa ki khanu ku okwa yi teiten ting ta yi toa chiteng ta yi na tam ki sikin hui tegin am tan le ya ng ati tegin ni kan tu nakki oktober sikin kon agdan matlala tan ni diwi tegin de 14 ni ndo ke 15 ni ke oktober agdan of agdan ta ya ikan ni ka ng chalu hi wa polis a komisar si wi kan gulin yang jili puleng dipane ta wolan ia 24 ta chon ke fesak ang hewan watu ka gitat agdan ke chingai hi get ingao en hadu ji tron iyal fu ke mwa ma kuta ke guji ka go der ban khona ig gi thak a tang lu pu yin he wa ji thot e 40 ni ke o ke ziko ya gani khona ye ke kho da khoi si ka ma ke ka ng he sin ai dri ge t in ao he gi ki ka ban nawi ge chung he ku ke thai ta ji di ang a thing kha wa ga cha ho tum ni ke gi ai ke kong ng hale di pani an ng de ke ya tota ku ya na kama ku ya ko ku ke ti tro ma ka n e ko ti ka ti dan ko lin a police sa tang ku ya na a no ko le le ko po ka ne an da ke di pa ne ge dat sa tu ka lu ku le tro yi ke sing o sa ngai o ke sa ng khao le ya m mo ku o ng pon ya police sa ki chi si sim ta a yin si kin a ma mo ku o hm chi si ka he a wa yi ti tro ku hm wo fon ko uzila ka ka veta yi a gira ga gwe ka ka sin mutu ka yim ka wa ka engal man hangula hofu ke prati in hula ke ofika igre gul ka he si tswa ke amanga ba yi ta prati ofika in ama hm yi ti tswa gen iku hm si tswa ka u ke khanu yo hangula wi ka wa si ge a khamsung u ka wa ka he datam yang he ofika ki tu ke wa ahantu nak ke ahoste si yi to ke tu sa mako o hun ngo hana tu ngo kung wi si sem tang amaka ng ta jango hun ke mana ka cham ke partin a yi chalu tak te khok a hun na ke a yin si bol ng wi ko ma komiti ke ko de ka ng trem ta chi si ka ng ta wa a yin si a yi ti tro kung hun hana ke municipality din ya sezi ta hangula ngau sai mama bolo ta kokubin ka ke tigini aga vikwama ke hangula khanu ke sinchure ne ke hane kang ko ida gin le ang siwa ko october wo fon ko uzulak aga veta sidde ko ta khams am etoro si francin ai president yang he wa emmanuel macron ta ya kang ko ida gin he ya ke hana ke fi en ai kan ko jango ke new yorker kuna kawsigi akhamsung u ke chiulon iyang hu wana ya kolasi ke gaza kuna ke chige sigi akoka ya kakun khama khiam francin a yin gawate ni gige ta ku ke hana khama ke kang ga khui ke israel ke kawsigi ai ge he atin agang ke ves uver ya gani kuna ta an de ke kundwa kan tsam kawsigi akhamsung u ke veta ku ka khuma thota git akunisa khawita kawsigi akhamsung u khamasi ke ganika ng ke ha ku ge tin agani to gi ga ku ke om macron ge tang ya da ke ji kai si pen na wa si o hu tu thama khwe kang sung ga pangam ya an ng da ki khwa dang ke kang ta statu ai ti ti ya palestina i ge da ke sing hi ke ji lo ya ngi si ge tu mu ku tin agan ta ji lo ya ng ga si ge kham sung u ke khwa sa aka vi ko ma tin agan ke kolomku o huwana ka gya ganika teni to kaligen ingen em kem gidam kun itorasi
Masike wala watu yu masamu kwa ngumu kikweda mtaka ikamu rosa nikita kakangwa nchikita nkikamu ka

0: apasi angcayi kawusisi ke aqhoqa anqinqi kawusisi ke aqa kweyagi qhamqhama ku e yagi qhamqhama ku e yagi longsa qhama ku e yafustan qhama kawusena ngintake chike ka asinqo ku chike afustan qoka wa ku e kampasi alongsa qhama ngqeki ki chikamani ki khuwa kamani ki tama ta kamani ki nqa kawusi kan lo asin u ta pasi au dia ka kona pasi au ngqi kawusi kan ke six qhamu atisa ke yamu ya tinu chiga afrake kamani kwa kwa chiwisi sima angai kama angali singa apa si angai kewisi kando apa si singa kwa apa sa akwa ngayawa ke chige ka kwa kwa chiga tam kwa kewisi kando apa si angai chige akwa kwa ngayawa kwa kika chige akwa kawa kwa kika chige pa si kang yao lung sa kama kwa kaya mani kwa lung sa kata mani kwa ngaya kata manir ni kwa maka apa si yao gu kwa ngwa kewisi kando chige ya atis awa chige hafrawa atung ngayi ke ka amani ko tonga chi khongwa amani agwa chi khongwa ta amana khangwa ngwa chi khongwa kawisena kang ya tong nai khama ta chinga kana ya ti sa ta ki ang ai ni o ko ya ki kam khama ko e e kam khama ma chi wis ma pasi ma nai khama ko na chi wis ma pasi ma lung sa khama ko na ta wis ngi ko ya ki dzi he ki wa wa ki dzi ki kwa ma ki dzi ki lung sa u ya ga wa na chi khongwa na a wa na ya sing ma ka wis ga ndwa ka ka ga ni ko na ta ti sa ki ni chi ki ma sa ta ka ku ngwa ta ka ku chi mu ka ku ngwa ku chi ma ma sa to ka kamani kamachili ni kwa kikuna dai akon yaya taki chige kak chili khonko o chega chili etamko dai halong saka iskina dai angri ko dogini ka mani khonko kamachili ni kwa ta akhan bhawa ki chige ka khonko kan e ka kau kan kuisi kan do akon dai angri utigini chige kan pasi ka bhanshi ka khonko ka bhanshi ka khonko chige ka ki kai bhani ko chege khamko ka usi no ka halong saya dai han bhai te ki chiu chige ka ki khonkwa kang pasika ka ka pasika kona panga ka tse ka pasika kona kulika ka na ka tse ngse o ka ki amani kwa khaya ka ta amakare ka wisi ka no amani kwa khaya ka ta ka jala ki chige kang pasi au long sa kwa ka chige kang pasi au khai kwa ka ngse ke ki kang ngu o ka nga si chige kang pasi au panga kwa ngwa ka wa pasi angi chige arespeki kwa ya chige a panga kwa ngwa chige asa kwa ya wa koi he kangka kam kama wa gem sa singi duma a ka chama ko nam sa gem sa pasim sa singi u ka wis na ngsing ke ki sima kang jala khama ram sima kang pasi ka panga khama ka tem sima kang pasi ka kangu ka e wa ka wis ki afur va ka e ki duma chum ka wis ki a chum ka duma chum ka wis ki a panga ka duma ka chum ka wis ki e kang pasi a sing ya wa hin ne ki amania gua ka amania khama ka wis na amania gulitsaka da ka tututa azala amana gulitsaka da ka ka tututa atama ka tututa asin atututa sin he ka wisena wa chige kang pasi gam cha khulinga ko e am cha chopa sim cha ngwa kali ka wisena wa gini am cha sin chi ji ka kang am cha a gami kham cha sin chi ji ka kang cha gulitsa da ka wisya ngin ka ki chige kang pasi au sin kwa ka chige kang pasi au gu kwa ka wa lung sa khama ka wisena ka ya chon ni kang apasi atisa ka ya chon ni kang pasi kang agulika ka ehe ak nga ka wisena kang pasi akham chiwisi kando awa ko e he kang alung sa khama ko e ka agulik khama kwa ka afistan ka wisena na taki chige ma ngwatu u chige ma tu panga e u chige ma tu jala e da maniri a e ma pasi ma panga ngwa ka ku tam ku yofa ku ingin kui da chige ma chiu kwa ngwa ku chige ma gulika kwa ka mpasi ma sing hiji chongi ka kham saki ko em saki kham kham ko em sa along sa khama kana qimusi msa sa khang ko ra ko qiqiya a kon kham sa riki msa pasi msa sing hiti khangwe ka lukile ya dawa oy itsa qaya qhawa o ya tsipo mo pasi a ngiti ke a go kon ngiti a khang ko kon ya e hita to itsa qaya qhawa itsa wisi sa a talia ko ya ndo pasi a teni ngiti ke a go kon ngiti ke a apang a go kon no ngiti ke itsa a khang ko kwa respeki ya nga respeki ya kausena ka ngwa chi ngau khama ko ke he kanga na kimu simsa sa agim cha kla sa kwa he at a ko ngom cha kwa he ka ngom ngom cha he kham cha ki ka mani khwang kwa kama pasika ni khwang kwa kama pasika ni ngwa kwa kama pasika ni panga ka tse wa ki kana kimu simsa sa chi him cha kla a ko ngom cha kim cha pasi tu tu gu chi khong nga tu tu gu wa tu tu sa ya nga tu tu sa ka ngom ngwa ya ni cha khang ko tse panga ka usi ji ke he ka nga fur wa ka tse wa chige kang kana kemusim sa sa kemusi msalong sa khama kana kemusi kang pasi ka panga ka tse wa chige kang mcha kala kwa ya kang kara ka usina kam sa dige chige he mcha teni pasim so singwa kwem sa awana khama ka usina mcha pasim sa tutuku ka mcha sam sa fita ta agumi ngam sa porang ngi kumang ngi I'm so guitar and don't just start again. Donald, I come again. Gintolile.
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take a call, but please leave a message after the tone.

Ngimthole siwe nxikinikare ke mtsake mtsake tora ncane ke cha mtsake ngimtholile wa mtsa futhi ncane mtsake wola ke uchecwe cha mtsake ke athu icemtsa ake fumene ndiyarta khamanita ke simbo yena mtsa singe kwisi iqala ke mtsa titi manxwa ya uchaqo ncane mtsa ke mtsa singe kwisi mtsa plan icha o kwisi ke mtsa twica mtsa singe nikwe e ka mtsa athu se khama kwisi na wako e kana ka mtsa longse khama ya singu kwisi sika e man ya khwaqwa ke cemsi ngaqhayi mtsa sade ke ke kana cemusi si he mtsa tutu agu kwisi kando ya achicamsa go kwisi kana ya achicamsa mtsai on tutu ta singi chike ikang jala wa pasi asing hi ke chike kang achoka o chike ang hotu ang hiti ke kwang masika khama kwisi na kwa kwang mtsotho se khama kwisi no ta chike kang pasi mo sing ya khama ka o mafustan khama kwa wa pasi apanga kwisi kando ke chike kang pasi o sing kwaka o pasi au o kwaka o sing kwaka banga kawisi sike akama kikawa ka jalasang banga kawisi sike ikang asing o akama kaki tiki akwa gukwaka utiki ikang akwa sing ya kwaka longsa kwaka ya ngu ya akama kawisi sike na daka kwenye kika na kwenye kika e msa tutu arispeki gweni ku e msa ki akama kama msa saate kikawisi na msa tutu awana ka e waka jalasang ka ya tutu agu kawisi sike e he atia atutu akam kawisi ka e he kang atia a atruta asing u kawisi na fa atruta apanga kawisi na atruta au jala kawisi na wada chike kang apasi au sing kwa ka o apasi au gu kwa kawa kwa e he atua asang hai kan ngang taki atis a mukulung sa tis a mukufustan tis a ngko na kang atutu guwa chike wisi na chike ang hotu panga kawisi kana ke chike asing kwa panga kawisi kana ke chike as akwa ka waka e pasikang asing ha kwa kawisi na ko e ya first time khama kawisi na ko e he kang asing ya khama kawisi na panga he ka jala khama jasa da ki ko e he first time tsisi si ka thota wa tsia tsila khama ko ko e a long sa kang eng kandwa ka thota khum khama ko won kona kang first time na kawisi kandwa ta ngite ki chike he apasi au gu kwa ka tsike ga mpasi o kham kroka apasi o fustan longsa ngona kang awana ka chisi ka e he wa ka jala sing ka chisi ka e he kang anya ki tsigi sing ka chisi ka e he kang a tsa a ki tsichisi gi sing ka chisi ka e he kang a panga tsa a ki tsichisi gi sing ko e kang a longsa khama ko e a fustan khama mo sa sente ki ke he a sing hi ko e ya ke kham tsia ka thota wa tsia tsijela kham ko a kwa kham wa ka thota wa tsia tsi mkhama ko ke atutu agu achi atutu da khamachi atutu da pangalachi o kawisi na kam sasang ke kawa chike kam pasi mcha atutu sing ha koram sa sara ke kawisi mcha tani khwa nga a wa chige sing ke kam pasi mcho khwa o sing khwa o kama cha nge ke mcha mani chwa khama ka daga jala khama a wa kwa e he kam pasi mcho atutu o gwa kawisi na wam chwa sing yin ha chi ka e ya a khwa mcha ke nkhale mona o ka chwa jala mcha ke nkhale mona pasi mcha sing ke chige singge hukam ge singge ge gini kwa e he kang asing ha khama chi u kwa first time khama kwa chi duma ngu ge kwa e asa ka khama chi da marga tso ge a ha usindu a fa tso le sindu a o kona ka ang a tsawa da ga ya tsawa titi no nju ma yang khadu da tani a tsa ge re garo nju ma di ta kha ge chi gi sing ka e he kang ang ho tum nju ma di ta kon ha ki chi gi kang pa si a o nju ma di ta kha ki chi gi kang pa si o pang kwa ka wan ka e yang ha kuna he tso du ga tso ka ga usi na he tso du ga khama ka usi na chi khonwe o khonwe ya ati sa chi khonwe ya e a no da kha ka sing ya sing ge ni chi khwang ya ya tso du ga tso ka chi ga tso du ga pa a pang ka usi na ba tso du ka ka sing he ga usi na tso du ka gu le tsa chi usi ga na da ka da si ma khona chi ga ka da si ma pa si a ma tswa si o ga chi usi ga na kang a pa si a sing u he ge ge ka a ma ni khwa ga da ka jala kha ma ni khwa ka ma ga da ga to kha ma wa chi ge kang a pa si u sing jala pa si a pa nga tsa ka ye a moni tsa guli tsa a tsa o fa moni tsa a tso tsa tsi gising ke ka wa tsi khonwe go da akwa sa a ke go e he a nguli ta wa ya ngora tlan ha a ke ke tsi ke he kang a nguli ta wa wan ke a seng ke a nguli ta wa tsi ya to ma ata akwa sa ya to ma re kon ha ya to ma da ke ma seng da a tswa tsi tsi ma sa da tswa a se ke kam go tsi na manir ne khoma ya mtsa tswa mo pangang no tsi manir ne khwa ma ya mtsa khwa mo pangang no tsi tsa moni tsu tya ntsike u jala au mtsa moni tsu tya ntsike u khama a wa ka usika na ka mpa sim tsin ke ke ko e he a khwa ya se ko lo khama tsi gi sin a wa tsike kang a tswa fra tsi
da marchi asing kwa ama ki atu se tsena fa asing ke ke kadzala titi mano da ke asing ke kadzala titi mano atwa a fokisi ke ke mukung o ka khadu ka tsuka ka gisin mukung o ka khadu ka gulu tsaka gisin da ka e ya saka ya tsuka ka mtsa gusin ke ka wa tsia tsinjela khamu ka mtsa sarike ka tsia hikang akwa samsa tsike kang angotu ka tse tsa re ke kwe he kang along sa khamatsi o kwa afistan khamatsi a wa ke a tuli tawatsi he tene dui he a probier tsi kana dui he tene a gulu tsi kana ka wa mana ya ndwa yang ya a kamnga mana ndwa yang a nganga mana ndwa yang a unga taki tsige mage sing ko tsige mage tuli taw ko ma sing da ka wa tsige he ma pasi ho mo ko tis a mo pasi mo ko fra o mo tis a pasi mo ko gulicaka da mo tsi gulicaka da mo kin qale ka wisana da ka wisana qinda kini a pasi asin tsisi kana ofa sa tsisi kana ngike kini ko e an ho khama ge da ma gumo ngike a duya tsuka gona a duya au tsela ka wisana manir ngike a da na duya ya asun no ka wisana kini ma kin gulita on khale ma kyang da ma gya ko ai maten a to ka ma gya ko maten a tsa ma gya ko maten pasi ma fustana ka wisana wa tsike kang a kala kang pasi mso khamo sing ka ki mtsama ne are ko ma kumsa kai wala sanga kai mam chamani chapa ngola kham ko sira chaki tara ngindo him ja sa ngali mangga atam sa tike no fundo ba cham chaki pakati lami wa am chaki tara ngim sa ki excuse unar tin siwa ege ne khare ngim sa ti mo chaki cham sa singi qala ngim sa singa ma qa cha chu ko chulo ngim sa chimbo chi ngim sa a mani ta chi ngim sa cham sa am cha program ko ya cham sa ki ku mangga wa education program ngim sa wala cha ko ki qala cham chumai ngim sa singa mangga oscar ka binda sa ka wisiga nai ya ko a cha wam sa ki qala cham ki ya u cha commerce and finance ka gani ka wisiga ya chi ngia kon ngim sa ki ka mani ko cha o ka mani ko cha da ka wisina awa mtsa along sa khama da saki kankwe ke mam simo ka oscar ati cham sa wa ngim sa ti di mo ka cha ra ka wisina kham sa tege mtsa wala ga kham si firiri mtsa sam sa ngima tang ti awa khungthali tege khuida ho jena khang nam jong kon nam sergim sa pasim sa tutu sing sa titi a sing ka wisi ti a tsuka a nga plani a mone kho kha ka wisi ka khama mtsa ki tera no funo mo cham sa pagatela ami.

Yerusalema wamaso ngyang he bojo mojo kiki kam ke wole enta wala wadrika ke dri en tuin tach mani tokan ka radio XK FM dan magung promo kam ke finance and commercial running sen program ta tong tong uno toda bungun mklang kam program uno mklang hoja kongu tlaika wusiz ke he kaya kwakata ngun jilim kawuchi kawuchi ke he kaya ohe katiki yang nato ta giti akak ko akangangitsa ke tsika mama thusa di ka matotisa ta wa makongwe de mhonde kong hai ke me go ge mani rengwe ya e he ka tsike anga o tsike anga to o a tsongwa ta a gwe ya man ka tsike khong ko a gwe ya to tsike a ta mwa ka ke ke nda khong a fa si tsikola ka asinge a muni a mutifir or mo ke nga ko ka tsike a muni a ngi ngi a sintsike a tsokhoqo he atum ka far under or ka tsinji ka ikala atwisa mkudinya ya. Atwisa. Mankaika ngu verno sinke o kamacha mkitsi ka tsika ihe. Or mga nga tsika hea gwea bango ka waji. Kwae tutu hea atanku ngoba hi. He atum gwea mkudu atwa ngu. Ita ti kondo ita kun sultante tutu ta atum. Ta atum ka tsika hea akhafala kwa kwa ta kwa kwa amatu ka ni kwa kwa. Amne kong uang gwea ya. Vani ake longo sa oye ngake kaisi ki ngake tuwa tika eka tika mga wana 500 mangkula gumi 500 tika o kong tuwa. Miskin atin narandi, miskin atu nakarandi, ay de 500 atu nakarandi doha. Kama ngayon ito nakarandi, es nita 4 belt,

0: Fir irek amogo xka FMK mbambra go keketena di maratsbere go bore e shermatera. Muteto se jao ka e gweng nguri bori na chemgo go ji a tha ka e beti go heng yam kara koroko komisisi u ngo jawe go ke nxa ma go sikishwe ri ka itama. Politika partei ji na kwena khanika ya koro kwekite gwena galaga ka e shendra mmetrandi kwekik areta ngo dokuwe ake hinsha ngo koro kwe e kwarasina chaya karaka na osobe kohango kunka etetama. Wofie kana ngo ya sinyam oki ngo koro kusiki disipline kwe de ngo nguri bori jiwe e mkunda koro kwekitha kaewe ta doku kwe e hinyatima. Wofie kaa sidik etetlai kwe a mosutu mwepe a nga desinu angie amuteto eko owetinu antu buta jitegwe ngo kwa kia makukaika kujitwa tegwe takono politika partiji amboro nga ate jitama khanu koro kwiki akoro kwigwe. Minister ma klasen hote maatema buti manamela kwa ngo aka kwa tru kwa hengo ni a klasen onja ojiki ngo te aka hii ditamga jaoka kwehe antu dichaka ho atak yatama. Manamela no ratisi ngo chure kurina honu kase natin kwen atreu kao kai kwehe neswa stakite parlamende si u komitie ete shwere maata natango abasi ya kwe tireta nitama ya kuri 2007 tonda kasi kase nke akwe e jao kai sama. Manamela komitie e nga atasinu ngo a khana u jao kai te kwehe muiti kwanu ngo sere jitkote kote tuan ki kaya kuk eji ngo tante unisa jao jikana aji a shubu kagwe damu. Kaya shika nyua maate polisi komisare sihe puleng dimpane 27 taka ire a ngo jao kaya ko nge a te hak aku kwa wika nge ui sika yalfu di kweya a mwa makuta ta ki tinga ingoro derban ki kaw kwa titwa a ngo kwa kia matama. Grupo 14 di kwe ang ay aziko takit nga oe ki tuwa ka dri te hak akutu aki siya ko ana ate taro tim. Kanana tiyan gla kwe ang o ti hang mboronga si kim dimpani nga ate sinu kahit ang tau ni saka kung ka ate ni nita hak ungu kumboronga hema. Polisi kwe yama kwe ang nongkulule ko pokane nga ate sinu dimpani nga karata sinu kihem tui ham mboronga si kihu a anu polisan a siya ko suera matama. Borisi wikirwem. Nelson Mandela by Metro henga atesinu kehen kwen yo kaha tungwa tabe municipality tingui ki te tan kwebe haki kwa masikang e aaki yama kudarota kim. Ambulant si kwena tahunu e cheri kwena sesa ati guana oha e sinyama kudarota ke e municipality tisidiku yama kwe as tembiso soyaya nga atesinu go amgu ta koma nvyeke yo kaha kiyamu senak e te gwitamu. Fir iri bori siyu khiro khaya ahe, khabana khatu bori ete kekeshe ngu tzame faif iri ek ama khuyum.
1: Fir ngam di kontri mende na SKF, imna ngumbi tanga kwa mink ante flut sinonga. Vita kao siyeng gitu gya kamsung ka usika nga tonsi kao ngwa ke ngamzi kogu hana gichi usika ng he ya kondi sawa. Perkisung ko misi gitu ek ngta ke kawa tonsi kan spu gising tina kamda politika partai sing gitu gya sa u si usikan ki kawa ke galaga ke jang ka ke mentren kani kuna ki kango ka usiki kwa ngitu ki kamsung ki kan among ngwa kwa ke kula kwa ke chi usika ng perkisung ka kisi kisi gitu gya kwa ntaka sing sa kwa kutro gya kwa ufya ka gitu gita kinti nuchwa ng perkisung ki ya tuansi vetang sengge ke uu kecil seka ngecu gisatu sengge kunisa wafika fursi terang nge wa mosoto mupaya ikin teke vetang kacit kwa tunggau ci erin saksa straf kama kwe ya datina buddha kuwa nge teke seka ngesengge da kam kesengge politika kecil seka kunisa kumpel ngayi gecu geng gagak cuan nge mana serai walung sengganu kuna ke kwa ngabuti mama mele ke kentake si jaga skim uat thalib gani kuna ke lungsa ke chiu kang sgiya kam so unka ma mali ke kankera ti national studenti mali bong nghe wa NSFRS ang ski khasa gani kang ke parlament ye kangu u ke sum committee sing ke tin kwe ke chiu sikang sang ke o ka u sika ang tu jnen 72 dang khwati ga khau sa tu sing chi khis ge ga sang nabe lungsa gani kuna ta ma me lag chhe ngo committee sing nghe kong gani kang sku gi kam sing ka u sima sku ne gchu wa ngo thong ngwa National Police Commissar is a pulang depend ke kuntake wala ke yatiwe en chiven ta hake kwa polisa yi kham nga yin he kunga hek bichwe tra kauti kwa yalfo ke mwa ma ku ta ke derban gani kuna ke kwa ntaka usika nga kwa ki fiar tin yi nge gya chuka nga ziko gani kuna he kwa isa nga he nga dirigit e nga bitra kwa tamo kwa yi kredita chit kwa nga nga kwa nga chit diga nga nga ya dawa ke ya gu hek ten ke klingan kale dimpane kuntake usika nga kachko tamo kwa yi kwa nga kuna isa kwa nga polisa kwa nga nga non kulu leko pu kani ke kuntake dimpane atisa ta ke chit kwa yi nga hi chi usi gen kwa nga hi mo kamsu kwa si nga hi kwa nga fasi Nelson Mandela Metro by kunta ke usika nga sing ke chik municipal atitya nga kia chuka nga hergan kona ke daing ke thula kwa sing chi usi stru ti hwa kona daing ke da chakka kwa sing otki kwa tit chu gi da kamsung ko usika nga ko daing ke thuil thula ta municipal tu ko ti kwa nga si tembi si so so ya ya ke kunta ke ka usi sa sing ke vigi chwang ke kwa nga kaji kwa mara kwa gi ya kwa kwa nga fyrir ke fam kwa lakma 5 fim sam kwa nga SKFM.

Exka FM 107 kanxike nekara ke mtsa mtsa kitara ncindo ke gicamtsa awai ke ke sayanga tive camtsa ke dzika wadzikile le mtsa fite ncina mtsa sa iqhuma ncike mtsa titima ke aqhuma ixhamo icaka ushiyana camtsa teke mtsa wola a camtsa teke a fire ke camtsa ake 12 minute ke iqhuma ncinxhumu ke teke mtsa wola ke awuceciwa camtsa teke mtsa samtsa ncinxhumu ne teke ke yakhwinda ncinxhumu a teke qhuthele ke qala camtsa teke ushiyana ke mtsa wola teke awuceciwa ka camtsa teke tshisi ke mtsa sing Firi agam tsam tsake firti tsa sene ke ka wisa ndo wa ko e kang tsa pasi tsa tutu khaiseng ka ke ko e he kang tsa ngo tsa tsikiseng a oa tsa ditia e yang tsa akhling ngo tsikiseng tsa ditia e yang tsa pang ngo tsikiseng tsa ditia e yang tsa khama tsikiseng a oa ko e he kang tsa as kham sanga ka ke e he kang wa tsijela sang ka e he kang a tuam tsa o ka e ka jalam tsa ra ka wisa na wa a tsike kang a sing he akanga briki awa ko e asin tawachi o ka ko e he ka dia awa ko asin ka ki problema chi impo ko e ka tsojela ta ko anga pasi ma makhawya ko anga pasi ma ngwa wa ka wisa na ka wa titi ma e yang wa akanga briki ki chi ki he kang angoli tawa wa ka wisi si ki he kang akham sa ki ki tsamone tsusa ka wisa na o tsamone tsukhama ka sing ki ka jela si wa anga watu chi jela si o jela ko e agia he a tswaka ya ka kini kwa ngi khama wa jelasi ki akikisi kwa ngi khama wa tsimsi ki akikisi wa kausisi ki kang a gham tsaka ki kang musi wa tsiki kam tsa singa ko ka kang musi wa tsiki kam tsa khang ko ka da kausina ka gham tsa ki mtsa sing ka ki ina kha ko he kang a sing khama ko tsi o ko ya ngo tu khama ko tsi a wa tsiusi ki kang a planet ka o ka a nisi ka ki a qatswa thisa tsikang o ba qatswa ngoli thula tsikang wa go e a sa ka ke a khasa ka ya ka ke tsikana a tsokan tsikana a tsokhama tsikana kang a tsonqo ka a araka khamo go ya tsikana wa tsonqo ka apanga ka usina taka wa go e he a fulu ka ke ne ka nosi wa qhalema e he mapasima o seng khama tse o ka nosi wa qhalema mapasima ka kanwa tsigi sing ka kham tsigi sing wa gole ka tsigi sing ka kham sing ke ka ngosi ma wa kole te ka ngasi ma wa kole te tamsi mania ma pasi ma tu ngwa ka usena wa ko e he ka mtsa pasi mtsa sing khama ngai ke ke ka ngosi wa sing chi o sa chi tsa ka ke re karo ka e asa ka he ka tsotsela ka e asa ka tsotu ke mi tsoa khama kona na motsoa kona o tsoa kha mo tsoa tse kona da ko e he ka mtsa tene pasi mtsa tutu o singa ka usena wa ko e kala mang a tsa sa tsike da ka tsoa ka tsika nge tsika ka tsoa ka tsika nge tsoa da marka wa ko e ya tsenga ke ko e a gya tete ando wa o ko ya ke tsoa khama tete ando ka usena na ka ha le a da ka wa tsike tene ka a tsika ke plan ya e ho ka tsika ke flop ya he a tsika ke ya khona ina ga tsike ya kha ngo tsika wa ne ga ndi e ka a tsika ke ma le tsa o ga ne ka tangi kha ngo tsika ka usena a tsene ke ka tsoa tsike he kang a ful ke a ngwa ka khona da ma ko e he as i ka tsotam ka tsopa sia a tsa ka hinde ke ka usena ka a
Biar garon doa tatu ngotu kue ya flu kayak kan jalan tu angang ngotu kue afu asa he kawat sih kang apa sih angung karam sawe singgi kawis kan doa atau hendaki kalima e he asa cigi sing on kalima e he atau cigi sing kalima e he atau cigi sing yang asing cigi kang kaki kongkos awu cigi kaki tamtua wa kalima e apa sih alung sa engkau ini kaki kue hici kau pasia kan mendeki kue segala kama ya anu mendeki aku tu kau kini ina kacik ya cik dia ina kacik yang awa oh problem ya awa ina kacik katu aw ina kacik asam kaki cik kaki kau kau cik kaki tamku kacik malaya kau isi anak ya kau tu kau isi anak ya kau kau dah kacik mana kau nak kamu sih macam sa oh kau kaya cik kamu so kau kaya ya atu mam so kau segala macam kaki cik e hipasikan kanang kan uci hipasikan pangakan eh kui tangkui da cie kaki kuangkua uci kaki tangkua wa sakui wa cie hikang tadi nusa singi kakak wa cie ngukamu kui kai hipasikan pangakan hipasikan jalan kan eh wa cie kan itu musim sasa dengan him setua atham kui sih nom setua ada kui sih nakang nanti ke kawan kalima eh he macam kalima mui asin cie sih um sasa cie sih kai eh oke kui ah kui cie kan sa oke kui itu kan sa dengan nanti ke sasa akan itu musi wa kui ke hati am sa oke kui ke kan sa kon mah kui sa dapat sih kuna ka macam long sa kama kuna ka macam firstan kama ka singi kati macam la kati macam tu kui kui sih ke ya kon ya ah apa sa sing tadi kan itu musi cie kang agulit ah u cie kang asing ya ka awak ko ya fistan kama kawis si ke ya asing ikan zala kama msa kita rang ni namsa sa ayin halimu ya ka hindi ayin mandoza at amsa ya ki mama wa msa si ting ni namsa sa msa wala gawit ka ka hamsa di ku mangung sam ke wisi msa program ka akwa ya ka wat akwa kwa nga wiki ke chiwisi ke ikang akama kama o ke ito kama kwe msa singa chige ikang kwa zala msa ngayte ki kawang kalimondo yang pasi msa ka tuna ka wisi ram sa tuna chige sing ka ikang tua atu amsa wan ku em sekwa sa khama ji gisin he awana khama problema ang de gi khali ma em sekwa sa chi wi sik he ka ka akon ham sa o ka ka akon ham chom sa tali sa kalam sa o ko ji khomni a sing ching wa ge sa ching ya kala khama a wan khali ma ndo ka wa chi ka problema sin da ka wisana wa ga sa o ka sing ka sing ka kim chi ma nir ma yang wa ga kham na ka wisana wa sa ki tara ngin ham sa sa a o kam sa gin khola ma ya ge ha kham sa ki fire ka gum kham ko kham sa a wa nin tin ma ni ta ge kala kham ma kham sa de gi sa ra ki mandoza ka kham sa a wa ma sa ki tara ngin dom sa sa ke ma ma gi ko mung ngum ge ku wisana no kim sa ko dom sa a wa ko e kang sa pasim sa sin khama o long sa khama fu sta na ka gi chi ge ka no si he ga chi ka wa khali ma e a chwa a ngo ka agu chi ge sa ka fa ka ngo ka fu sta chi ge sa ka a wa ko e he ka ngo ngo ta ni a wa na problema o a ngo wa si ge sa problema ngo chi ge sa problema e o ga chi si ga ni a chi ge sa khali ma e he a ka chwa ka wa si ge sa ga khali ma na ka chwa ga ta ka wa ko e ka sa tu to sa ga wi sa na sa ki ta ra sa sa

DJ Timan kicamtsa fita ngendwe ke camtsa ke qoma ngumhlungu ngimtsa wala ke uqala khamtsa de ke fira camtsa mna ke diarta kamoni de kimtsa kamba ke diarta kamoni de ya khamtsa ke wala yo ha fe fira kimtsa samtsa bori ko ngwe khala camtsa ya ke qoma ngida ke wisena khamtsa de kimtsa titi ma ke uqetsa kimtsa de ke DJ Timan kicamtsa ke yilili wa mtsa ke tere ncane bese ke khala camtsa kimtsa wala ke ya uqetsa khamtsa de ke ke wisike kimtsa ncwa tene ya qoma ncwa bra khatsa wala khamtsa de ke ke wisike ne e tshiwisise ke ya mtsa ncwa ya aqama tsa ncwa ya sinwa khamtsa de ke tshike he kanga khamaqhuthi kanga obuzela xoxa xe okwagcaca bangaca singike kamani ku athi uca kamani aqhamcela mtsana ka wishike e qala kampasi mtsetho sinqhamo khoya khamtsa de ke kanxa si awa kwe e kamtsa singxeya khamatsi u kamtsa lo ngisa khamatsi afistan keke kamani ki kho da kamtsima kampasi ka panga xe umtsima kampasi ka qhamcela mtsa kwisake kawisisike waqhalema ewuthixa saqhaya uqhalema isakhanqa uqhalema yaqhaqa aqwa uqhalema yaqhaqa aqwa ngxaka uva yaqhaka ithike igampa sika ukacuthiye pasika nga kaka singaqi thike pasika ngapaka panga kaqi he kakwacwe kakithin a ke ukuzana kaqi ukacwe ke panga ncawa titi ayake qhama kaqi a ke qhama titi mana ke qhama ka kangcinde kawisika ndoka ngapasi atutusim kake kamani qwa qwa qwa dikamani uqaranza kusake kawisika ndowa kai he asin tawa chigisin walung a nguli tawa chigisin ka ngante ki ka kanusi awa apa satu tus aki asin o asa chigi sa kon na ko au o pa stan chigi kan sa ko a us an ri ki ki ki kana ti a us a kha ngona wa ya tsala ki ke usisi ke e kan tso pa si tsala ke usisi ke kan tso jana dam sa kana tsemu si o wa lo usisi ke tsa sama a kankoi a o a ke tsa singi kankoi ya tsi tsem tsa wa ko e tsa sa ikatla tsala khama ke ni ko e ya singi ki ka wa hola ya e fa tsa wa yela e a o a titi e a ndio ya singi ke usisi ne tsho jala tsa ko sa ke tsa a ngoda ka kha ngona wa ko da a toma angoda kwanga yake kitiki ya singu tia sa yaka kwa tia tinjala sang kwa tia ipasi mtasini kawisi gandua mtasini kana kumisi atlaka atumaa ta atala ki kawisi sike kwa tia atumaa ta akwa saa angang ofistan mti makang pasi kakwa mga mti makang pasi kakakangate ta kawisi gana wa tiki hikang au pasi au gu kwa kau tiki kang pasi au panga kwa ka wa tiki hikang akam kwa kawisi gana kang hea fistan kikikang ngusi kikikang pasi apanga mamti ngusi ke kampasi a ngka momchi kwan manira e yang abuhan ngau ka usina manira e yang akam ngau ka usina manira e yang apang ngau ka usina ko e ya sa ngaya ka usina e ke ke tiga ma ke sing ka ko tiga ma ke fistan ko ka wa ti jala sang in a sa ngat atu kang ngau ti jala sang pasi ma ko sa ngaya ka ging kalemano pasi ka ma ko ngau kalemano ka usina ndo wa ko e kang msa a fistan khamatsi kana mtsago qotsi ya ngeke ka ng okueka na tsamusise awa atumaka konqa atumaka khangonqa atumaka tsana atumaka konqa ka usike kang a apasi apanga no ka usike kang pasi a okuimo mtsi wa tsiwisike kang pasi mtsangwa o singhi wa ko e kang pasi mtsalo sa khama tsige na ngeta kini tamso ko singde ke ka wa problem o tsi e a sasa nga ka busa singke ka tsoa tsige pasi ka ke agya tsankhale mono tsige tsoto ke agya tsankhale mono mtsa ke singe kana tsamu sisi a o ko ge atsi a o ko ge na atoma a da o ko ge na tsa tsala a te ke tsige si singe ka tsoa pasi si singe ka tsonja a sanghoto wa ke ko e a ngwa sa ngai ke usana sanghoto ke ko e ya ngwa fistana ke usana ya ka ke ne motsonqo ka tlhama kona motsonqo ka tuma kona ta mo pasi mas a ngai tsike e a mi tletle a tong tsala kwa mi tsike mi tletle a tong kona kwa mi tsike mi tletle a tong ka mo ngwa o ka ma tlhama wa ke usisi ke e kang mtsa se ngai khama tsike e ka kwa kwa ke tswa mo ke singe ko e sa long sa khama ko e sa no la khama a wa ko e sa tunga fistan kan en mo wa mtsi o kan asi ka e kang pasi ka panga tse kan asi ke pasi ka nga khama tse kan asi ke pasi kan no no ka tse man ne ko ko da ka bisa na kham tsere mtsa sing ke bisa ndo wa ngini khale ma e ka thota kona nga khale ma e ka thota kona tsa kwe pasi mtsa singe ka ka tswa ngo ka khama ka tswa ngo ka toma khale ma na tswa ngo ka asi o ka bisa na ta ka wa tsimbo e a ka si a kini ma a aka ko tsami tsike tsika o tsike masara ka tsho tsike jela mi masara ka tsho tsike pasai masara ka tsho tsike e a tsikami ta matsong hai ka ke msima nirma ya mo tsong no tsike msima nirma ya mo pang no tsike nka e kang maka o e ka ko he jela mi ma wa mtsi
kawisikan doa aku, eh, ikan mcat ini kawang aku, ikan mcat ini kawang sangat kuat, engkau kamsin kawisikan, engkau juga ki mcama ni cawaka, dekat ajar kamsama ni cawaka, dekat tu kamawa kalimai, yang mcat itu sing kamakan, kalimai mcat itu fustanu kama, kaji sing, wah, cik ikan, mcat asalkan itu mesti, oh, ikan cik tua, koi, ikan mau cik mcat asalkan itu mesti sih, cik ini, akak asing tahu tak, yang jalan kau yang mana, kau tu ke ki, cik I took out chicken. Mcat kuku mana kuah, kanga kango ukan kuah ham cik, cuci sisi ke, agak eh, cuci sisi ke, agak cuci cuci sisi, he chop agam cipta wa, kaya he tua a, he pasi asing cuma ni rumah yang acik dia amang lau kasing, menir ni kuah mah yang acik dia first time lau kawa, cuci sisi ke he kang cak singi karena cuma si kang, kata agam cak agam dah agam waktu kang cak titi mandua, mcat kang on first time cak mcat kang on guci kandua, kang on bangga jika he akta agama tu am so sing jika he kana kamu sisi aci dia ke akta aci dia kon akta gini jika aki sing uci aki sa he jika ke kita am tu uci aki gu ko uci kan ka ki kon ko he asa akta akta akta han ka gini ka jala si o ka kumsi wa jika ke ki kon ko jika ki to ko akham ka da solanga ya afistan ka akta ka ya sing ke ka to jika ka nga problema a ya kan wan chige au ngaya khawa ya icha afistan khama ko gar chige afistan ka kona kanga wa khale mandwa icha dui akhangu ka ko ka dui ko na ko ka ya gini ka kan asi o ka ngosi ka e kan pasi ka o ka e kan pasi ka ko panga ka e pasi ka kham ka e ka ki ko khama ko e ta mar khale mai ka chi dui de ni chige to wa ka uski msa singa gi ka na tamu sisi mcawa na kona ki tanko ya wako e isa kona gini afro bitter chigising out zela chigising out o kama chigising out towa chigising wako e sa kala kama a o sa tunga a fustan o kiki a tamsinga ye chochi o tamsinga a e wala singa e chochi ma mchi ma kang pasi kau kau kama kong chima kang pasi kau kama kang e chima kang pasi au au ngu chitma kang pasi o fustana khale mondo ko e sa kon ha gi chiu ko e sa kala khama gi chiu ko e sa tu nga fustan khama chiwa khale mondo hem cha singi ka usi ando wa ko e hitang apasi agulit a chika e he ajala khama a chika e kang ato khama a chika e kang a khama khama a wa am cha gi singi ka kan cha musi kan am cha sare kan ko e kala am cha de gi cha gu cha tawa ma maniria e khama ni ni mchen tuna ton chige kham ton chige mchen tuna ka ka e ngwa ka wisi ka e chiwisi ka na kam cha sa ki kan ka musi tan ko ya a cham sa wa ki chinji chige sing ge kama kama ka ra chige sing chinji chige sing hng kan kho o do le chige sing chinji chige sing hng kan kho o khamu ka chige chige sing chinji chiga e he to jala a chinji ka wisi kan do hng kan kho ka tu tu sing u ka ki ka ti ma kan ajiwa kham katiwa ka ajiwa ajiwa panga ka wa kusi emsa singa ki kawa chige kang pasi au o kawa chige kang pasi au kham kawa chige kang apasi au khangu o ngwa ka ki kani chige kama kama ni ki nga da kama ni kwa kwa ka kama mchima kang pasi ka o panga ka tsegin khali mando pasi ka gulung sa ka tsegin khali mando pasi aku sing ka wisi kando agin khali mando wa ka wisi ka e kang pasi aku sing hai wa ka ki chige he ka ngin kwa kwa chige ka ka gamsi khonko chige ka gisi khonko chige ka khonko ka hanang de ke ka wang khale mon pa si agol mong sa khama ngu sing gi chige ma ke ing khawa ko e wa chige ke hoima ke khang khale ma kya chige ke ke khawa khale ma ke uta ka mo kona ke ko o chige ka ngi khon khale ma ne uta mo kona ke sing ka wisi no akon ya u chige si ka no da kang sa akang wa kon na u chige si ka na da kang sa sa kham da asang sa alung sa da asang o sa kang ka wisi na da kham sa ke ka ngain ma ka ngasi ma ka mani ki khwa tam chima ki o da ka chigo na ki ngum chima ki o da ka chigo na ki bakhani wa ka wisi ka e he ka ang ka kam sa akang wa ka la kam sa alung sa gara ka la kam sa akham ka wan ka wa mani re e yang pasi mcha ga mani re e yang pasi mcha ufustan kama chigi sin o sa ngay kama chigi sin o gul kama chigi sin ya ki chige ka kwan kwa o chige ka tam kwa wa apa sa ufustan ka ki mchima ka ang jala tam chima ka ang pasi ka panga ka tse
Chimaga Pasiga Kango country, Chimaga Pasiga Gulu country, or Maneria, eh, young Kalagam Sakam, or Ungay Kalagam Pasigam Toga, while Sasagan Kamusi, while Kalakui, Kangwati Jalasan, from Sasan Kanaga, Sakam Sati, Kasatusigandua, our to put a Kwamakusi atita. Sakitara, I come to the gate. Yati brada sa kam sa teke melody wam sa fiteng manam sa sige kala kung sumge dollar da kaya kam sa teke kala di drain tuna kala vusta ki drain tuna kim sa kam kaya utka kwa kumangge wala kam sa teke firi kam sa ke fiarta kim sa supagi tuna kamani tim sa sam sam hamete kim sa oboru kugi kala kam kumangge utka kwa yati brada sa kam sa ke melody.

I-DM ngintake yekutwa ogwa daliki ANC gisa panga chama kwe nwa ngisa ahofugi kuunga leisi ganga anghea partai kao ikustuitwa leisi I-DM ngintake katika ange kwali chama kwe vaiki kandidati leisi sanginski hana ikanika nwa kuhomo po stati angungus kapukuna ta presidenta anghea I-DM wa bantu olu misa ke ngintake nkula angpali nwa ngaw sing sing diyo jala olu misa ngintake Parti ki 3 and 4 takaka ke kali kama kwe ki ingi Verkisung komisi Toki ngun kanga kusin kang ski Uwa internet ing ka gea Stem kutla kang kwa kwa Hofwa Kanda ke uwa skapu kunan kasu gita ngke Anchu kusin kang hewa ANC ga ki provinsa ha Ga ki parti ki kandidat leisi Sing pan ngos kam sing Kawachi usi kang sa sing ki ing tokupa Ye tomba ya kani kuna ki Alfred Nzu kuna ka usis ka kwe ki ka tsuko kichi usikin kundi sa kani ka anki jangu ka ka ng ta ka usika ng kitinchi kosa kwe ki ka tsuko kani ka ng ayinchi provinsi itfuri ndi komiti kawa ngas provinsi kia sekitari siwa kia parti sekitari skenarel kichwa sing I iveta ki tingi kamuchi krisi ka ng kandidati singi o kani ka ng Coralina hufang pumalanga kuna sing ke kuna kausing ski una pat plus police stasi kuna Victor Songwe ki latre kawang ke chwang da chung uda kango swinga ng sing tu gi sing ke rof kakla kanga bisa ke dikaw a Peter Tiff ke ya plasang a pat plus police stasi kuna ke rof uda tuiz nin tuinda kula sing tu ng la ta ar faifi patikan kuna ke police sa gisu una unga hungi kwa ng ta ka pusi kang ski sing ke kakia kli ke tiw sikang nang yik la ng kiseng da fir in tuan da ke September kang hiwa guma sa chung u jit kwa hii da kang gong wagin kula senga ng ke fasi polisa ke kapsa di kuna ng ke tu kakla yik ng ea ke fafin tuan na yare oti Scott Vail ke Cray Fontaine kuna ke ngawa se trakla kuna polisa ng ke tiw kong nui ke kada senga ngamam chi ang ke trakla nui da senang ke da kamay kwa kong mi ng wa 25 ke fam kula kama sizi Am kung mga SKFM.

Seisire tamagwa xka FM ke bambara go wing e ka tsetse na di marats bere go bori e sharma teram UDM nanga de sino gana ho futla se ANC na ke tsuse ke a dengwe xa se go modimo tetote mate ho foki ke nja kungu he go tswenji u go koroki ke tema go khona o jiuta ka mboronga shikim UDM nanga de si tam gan shuri karate ke no gana tamaraka te gana o kansela na o tswenji go tsounisa go gombo statik o skapo ke gana o ro go yo ka tsana ga yana tikim President UDM Shiuma bantu holomisa nga resin hamado te go aqahe mwindi kwanu go cheka kwana ka kunka etam holomisa nga de kwanu dirin fierta ha partage a go raka te nu a he ke hem kingo te ho te sinu koroko komisi si un kwa kwa ki tsweni ka ka go ena o chem ha cheka retam Tso fo mkanda si de Oscar Boki question aka akwere hwatin tun a NC kwena amukunda ke hiyati a go parte si u tsenji atema kwena o jikansela kuji go ngabe kwena o jikanga heta miye koma min kwena go taka ji unuba ye Temba district ke ta hon Alfred Joe district kwena hana o ke nkanya e ku yehing go a jawi hik ehe go ataka kai kuji teta itsamji kam Ofo nja kunwa tin kwe na nga de sinu ANC e mukunda komitie he mukunda si digara kwe a ta honu khana parte si de sekretaris general a ngo moteto ji a oro hi ngo aki kwe na utu enji a te kanka hek esi kam. Carolina si di hofu ampu malanga ki tae he nge ewa kwe kwe kwa ngo keng amku abad plasi polista si ki hiye ta na nga kwa mtoma Victor Shongwe me e se ko chunya watam. Shongwe ma eu karahu hingo ama bismisi asikwa hi pitref tifuki tahoko bad plus police mberewa e hamge u kose 2020 ke check ama ko rfai footage na pcg ango aki kuwaima ama eu wa hin kha tsunsa ama hieta police a no ka he tsunita ngo nkhama e kurishika shi ko ka inja ka e gwetam borishi u khirwem Police and Capstar di kwena ya mahwata giawa de mboro kakwe kwa uika ngeese ka fefen tuenda kakwiri akwe a Scottsville ki karai fonten ki klao tunga di ama. Police and nga te am koma klao di waha o di nukana awe maa kwa nae ka tungkwe te di marak aung kai te cho ching grupu ngako am ki ngo am koma a tungwe di dam. Sei siribori kwe dam kushi ukeri ukaya ahe habana katu bori XK FM gite kekegwe U kwamana tsama akhiri e tsama go yoma.

Trompisiqwa mjekezeke ateta kutikeziqwa kunikwa kokhaya kokuthi ate aciya manqwe camiceka seyisiyexamta kuderta gagaminite ngiyekhwa onerten siyeba qowenige ekska FM sikim no program mencete obori kukhodzi ate komoqohe siye enyamsena khwatat twate sikheriyako siyeba ireqamata kuderta gagaminite he isinza eyahwaga siyeba ireqamtu sikherina khusanya no u erfnis daga uruna khuyeveta ti u heritage day ta dikhana ke posoto e dinamo a ti 24 september sajeta ti ngata I kara akam jikata khona je kote inde ku jana kya iti tai of je iti tai unji sa sere kata ti kha atsa ya vate no am e dia kha ange tsakiti no ata ajungwe tatin khotu anisinza program ki de aka kuti tatin sure kya wa khoti te ontsona te xoga tsona sure kya wa khoti tsamsika de modi kwano kwamana hatano kunza kunwa khotu khoti hiti tatate tamanu a sport khoti a hinya kon kona ke go e sa yabate no tsona kan sport is go e tatte no bori sure nati kwa u gavana opora te sena go gafa no a e sena te bora ji ego isena go ga e ya teng spanedi ta a je a mo isa ya wa teno tsa mso to di mpema a ga ta matsa sen tena mo ga

Ganga are soto kende go ana soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga kore tsam ga tsama ga soto ga ga ditango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tloe te go

0: Die drinne wieder dann die Pfanne mal runter. Und jetzt muss ich den Ratsch gucken, wo jetzt aussehen kann. Ratsch aus der Koche kommen. Ratsch drehen. Ratsch kommen. Ratsch kia. Da muss ich den Gwagi kia den Tatra. Ramon hat die Kerne rausgegangen. Kuh hat was über da. Da hat man Tag, wo kia da. Was in Eck hat passiert. Den Tag, wo kia da. Was hat passiert. Alpha da. Was in Eck muss ich. Alpha kia. Ak pasi ate ni yes ya te khako unja ka dondo ho hiva aka kia ka on khako kia awa te khiri ti kona desmen ti fana di so so goeta yo eta te ka taku wa no yo yo hama kia ha no no yo ham tu no sike shi awa ha te ma ham di kwa wa ka le ha te do te do no no ka taku ya ka ho no no aki Yo, no más clate, no más ya te doy, yo voy a dejar tu mano, yo si ya te doy, yo voy a dejar mi mano, acá, doy, va, tú, acá, si ya te doy, va, acá, te doy, aquí, acá, va, agua, te doy, aquí, acá,
1: yo, ima akuri dihu ngaten raja kung tadi cawe raja siatenu yau ya kuati henu agang iyo kue yang ngat kami dia ima kuatenu yau kawana dom kita ten iyo ngat ima kuat ngaten u ngat ima kuan kuati doma o ima dan kuatui sakat ngaten kama kung tadi siat kuam kira maya kuaku kung kung tarate no si at ham kan ham ko e ham e tot ham aha uche ham e tot ham e trasa to wa kwat ham khasara to wa tin ngo aki avru matek a ko aki ngo a ha kom avru ngo ngo skepam ko aki wo kiri tot aka ngaben ko si at no Zara kongat ikai muci katin zara kongat aku muci awin dia rekan aman dewek eh ditakutin ham ham angkau neti kat kohor ya tin kau guihi ti aku oroku kau aku takutin eh tu tiram eh na si aku angkau ya ditakutin hamakian karutin hamakian teh ditakutin kau otak aku kisi ya teh yo ditakutin yo ati mandau maretin ang kamla at ko o matin yow mo ate we endo ke kamasiya ko tata di ang wakiri ate
2: di ko na even tahun tifan na andre tahun mo hakaw kung iyo ito ten yon nga at hamdi ko ay kailu kako mayakati no hamay man nga at imanguli imhobe hamkunga hama ande kunga manay hospatra tahun man nga at ako kunga hobe imanguli at tata no wakiri o ke hakasti no tasi ate no no ham tum ko mo ko ma ten duin za tia ta khona ka wa nga ta ama ke mu wa kho tia ta khona nu man nga ta ke ke mu ta ba ya ka kwa sa si ka ku ta khona ha ka ke sa si ka ku na ha ka awa sa si wa si te ho ha ka wa kri ti nu man nga ta ke ha ka wa kri we awa ta khona to ma si nga ta ha ma chu sa ti ha ma ku ma ten ha ma nga chu ta ten ha ka a ke nga ta ke a ta kho no ta si ku ti nu man ngat a sin ke gwet ni matlar yat ni kho bag ni ma khama tla ni ngat am tun sik khama yo wa ha ga wat khriya
3: eska
4: ya wa ya ne
5: ga wa ya ba ku nga wa ka ha ku ga ku ku ja o ame a kuri machi a manwa kuri machi kwa taya ka he chi kwa shin e o de le o ngai ma shin a ge ka she wa taya chi ka chi twa dankuling on Gagunda, Akachi, Denny. Gangatan again, Gaga. A machine from my cheat day. Da Hagot, I did a cheat day, she made window da away. Dam Chakami, Mam Joe Chung. Dim Jamal Kami, Mm Jachung. Mm Jacham. Goody machine, da Gotaya. Da my me uga. Tachi deshi me khawe age a mi wata wa nu da nwa ge mi wanda me ngam aw da nwa ge mi wa wanda nu da mi wa wanda nu ikunda ngam wa qa kuri machi ai kama ku qa cha qa qa ya chi ai shi ku kwa nu kama ku ari ga sha ga ge de bi mata ne ga twa chi ga nda ta ge kama ku ngundu ge kuri nu wa qa ga nda ge kama kuri nu What Gaganda, Kayaka, and Mashing, and Deva Kawako, Ochi Kaka, Kawako, Wakuri Machi, Kwakayachi. Ashing Homachi de Manui, Da Game Chakamo, Michonga, Dam Chakamo, Matu Machaya. Tachi Gama Takama. That wa wana me macha do a. Tachi de Magami and Amaka, Matu a, da atomi. Jiji kwa takuli machita dewe. Hii ta chua kama kwe. Takari kweke inkuli nwe wana visa lele kunda kukeko. Kashita kukwa chula dewe kage. Dewe sheta kaya chi kama kwa anta hiwa idule me. Kuli machika ike o. He ike shaata ike shinga ta kajingi chua o. Takua kaya chi kharichi kaka. Nwa shinta ke. Mia tu chawa wala no. Ya kao ta tu huka chaya. Wa chiganda. Daka chaya ya wili nga konishi kwa hini kwa ngake. Ake kata meshung a teke kwa ajala tamcha gamta. Wili nga ita chi uchawu ita chi uchawu. Tamakasha wa ta tu wadule. Kuli machindo ata kwa kaya chi. Wa mwasho wa da. Angashi ema guwe kri. Wa kao. Kuri makao, kukao, ketini chichi gandava na visharele. Kamu kwa shimu. Kakunga ke kama kunga teke gam. Kukuna kuma uwa ganyo. Takuwa kaya chi. Halechi kaya hindo kuke kai kama shua. Kakunamu kama shua. Wakao kanda kuri nga. Takae makai kankula na makakai. Hakai. Asha kao kama shua. And I'll

0: kame tsega 7 xama ko 49 minute henge kwa 107 o 9 xka fm siki no program yam sena khwata to atengcete ohe le ana khwata kwa gangu tswana ho ta xa e khotsi tswana aninza ku uta di program ga se yam sena khwata se khere ya ko ga e khere ka qotsame a se ach ire ya tlama de kwada huno ach ir ski tsu program tloe go ga
1: o qonwa se tshuke tsa o qwa ke ngqabi tsa tshimwa o mkhoto go tibi go lota gitang aya ta khota a khango ngwa ba mhung
2: ya mi kwa dwart kabral magisin khunte ke mi khami ma tamang ma nawena kama tswang o thampa ma thampa tampang o ngabita ma ngosin mpa a ongwa shalangwa takama ka kwali bimbi ta gont khans au ta ji gatha tampa ta hak a tsami dan o kham ko kham gola ga yula ge cha uwa ta kanda cham ho she she pa tha tha ya thaletene ngwa koinga ba ya mewana tawa mewana thonga ya kungta ta kha tani au ta mya tani thonga ngulia ya ke thonda ta khanuli ta wangonje ta pendivi ta tura kenga ta ta kanda ga cha cha cha ta makuri ko ya kavin e ta matenge sha khata ta kuri ko tan ji cha pang atama gan hun ta khama ta ma kan da cham ho she she ma kham ngum pa um thong ga chu mi ma kham ngum thong ga ta ta ni ko la kwa o ya long ge sham mi ge jo ha ta long ge sham mi ge au tha ya ko wa nang mo ma nga ya kham dang ge ma gu ma la ta ke thong da ya chwa chu ta ka la na ding mo ta chi ke ka tu hin pa tha ta ta na kham kwa ku kham ta ba ya ka ko ba ja kham ta ta ni wa khu ta gam pa ge khung ma ta ni kwa sing ma sing ma sing ma sing ma ni kwa kham ni kwa kham ni kwa kham ni kwa kham to tu ya ju cha wan di bi ma di wa chi ya chu ka na kam pa kwa khang hung ma chu ta kham thong ga thong ga ta ne kula ma long ge sha u mi ka nge sing ma ta ne kwen da kwa wa mi ta kam ma kha wa nga ke nda wa ng tho ja kwa kha ng ma ko ta ge kha o cha ke ng ma o ti ma ta na ta o ng ta na tsa tswang khao ka kweng dwa tung o mageng na kwa ke ma kha kwa ta ge ya kwa mi ta ge o lam khwa chi ta kha a kha ta mi kha chau kha tha ka an ju cha khang ga nga nga gam ta ka tswa tung chi pe ma tha ta ku pa ko la ngwa sina mi ko la ngwa sina mi ko la ngwa sina mi ma wa nga pa kwa mi ta ge khong ga ma ngwa kha na ta mi chawang chawang ngwa ma tsam nga han de ge ta ba ta si tua kwa a a khong koi ma ta ta la ngwa khang ngwa ta sa long ki shao a long ki shao long ki shao to da wa tran au a ma we khun hao a nge chang ni ta na chao ta ngwa ki chu a sin khong a ngwa ma ta na tra ta ngwa ta jing ni kan da sa sing a sing a sing a sing a sing ke khong dong ta chao a ngwa liam jing gan di ma han de kya ta ta a wa la a ke khong ya li bin bi ya ya khu ka la ki ya ngai kui gan da sing gu kha ta a ngwa a ngwa ta ga san ma ga ga ha kan da ga shi kan ya a da le thong ga ma ng thu ta ki ma ng ta ki ku chu o bo a wa wa tha ka la ka san sing ta kan a long sha a ta chi chao ga wa na chao la chi ta ne han de ga ba ta si shu we shen ju ta shin de thong ga ma ng ji ni na ti ki kwa ma na ki ma ya na ki ma bi u ta u ge thong a ma ta u ge khwa na ta u ge kwa ma to ya ju ya thong ga ya ta ga kala kan shwa shya ge khong ka ma ng ka wa ng chi le wa chi kwa ma ka ta ka ng le ma ta ne ng di bi ta ta le mi a ta ta na kwa mi ta ma di la ta ne o kui ta mi ka mi ka wen duar tu gabriel ya ndo ndi ng di bi ta ta mi kam
1: ta mu ku ge ka ku chu ku ng bi u kwa chi s kwa ng ke ma ne le ke tla chu ku tsha mo ka ng bi u kho ma ka ne ng ha ta a ne ma ka la khong khwang no twang khong ke ke ma ne chu ku ku ha wan ka ne ma ng ngwe kwa sha isho ngoma kwaga ngunta aqha ta chimba lama qeqe ni chuke uhathi ka chuke ngqo uqo kanjike wona thama
2: kanda me ma akhuna akwa nwa taka kosi khuna kola ka nwa ka kola nwa ka khuka kanda ni khuna kola ka twasa ama ta twaka ta kanga nwa ma khuna kanda he kaisha ama ta ki tanaka tanwa kandang ko kuna anwa ngum kata khawaga jige turnela ndang la nga kala nga oge chuan kandang kanka atai nga thaka ta ai thaka atane chota kham kara tane wa khu wache aga ke ke jun atai pe ke long shan ju ke ju thonga ngun ju thong e ke kha e yin la tane ngia na mimbia itane ko na itane kya koi me tem bang sin ding kula ke log shai ta kwa ngwa mandang kuna ne wale ne mima gala tamina sama ta ke a chi thwa ta ka pa sia le ju hun te te e ke long sha ju an de wi e ta ya ka yi wa hi te te ke to to e ju khan de khan ju ke si lan ko rin
1: ke mo ko ko hm na bi u kam ko ge ko sa ko ki sa ko le ma ngin te te ko ngi bi u ka u tsa ga o ka ngi bi u ka ma shu ma nu hu di to do my quick tongue. And she is my yoga quick, my take it. Even when we got Kalona, I can't get in about two. Timber the neck, I read what on land with Tuma, and she opened so home, case quay, whistle and own that more cooking on tea.
2: And I'm coming, Shan go out at Tonga, Kamabi, Tia, Kalasha, Msawana Taka, Sangu, Tanga, Oshanda, Kank, Akalata. Agalaga tu tuata tuanda mo mui chingi, aya kan show kai umma kita membatata agna tangru kulang moleng ong daja kaya ya ong nami ta agam tangru kala ya tanggam takan ya ngua ofuk saka ofuk kata ngaya show tam ya kui sing galu kanda tuanga kengong o tingle aja tegulang ngaya kung kata ngru kala ja tanggua tanggala kita ni ta thau a thau tang glu kalang kang ta mte itwa ki kam chi jongolo ya wana ta tanang khlo khlo khlo jongo ta tengi sa kofi ta ke wana kang atanya ta sang ga tanang khonga ta wan di yang zang e twa sila chu ta mwa ngole kala wan ni ha tani ma yung kang nawaka ke anga ta kai sha mme sha tong ka sha sa swa tu sa ondi wi kala se tani sha kanga ke sanjo Tage mime yang zatamina kuli kakao me zatamina kuli momu jo ti ndi ti to ti ta wana ngkali wala chiwi kawi yang gungungungungu ta ngawana ta ngakala kai ngi ta nguta ngana ko ta ngakha tham ta ashen uwa ta akala shaket e ke che kaka kukke kukke ma kung eka chika ndo akatene banana cham ki mkan hene kwendo anu Banana kakuma kakeam chi chinga mkolongonjo mkolongonjo kalulu awana kong yatena utang mwashwam chiki em chi weche chikanda kansha tang dukala saki o shangutwa kang sanguta katuetu kasa u sangua fa sanduta tesa kanga kala tanduta wachu
1: ya kalam kegele chikweke kamam ong ke ke ke ong chimbika kwe dabaka ong bi o tikamteni gya sa akwa ke enghale man eka ke ke ka bu u kwe wana thai kwe chi chi le si chi gi bunga kwe gi ke khole tsanhanga e ye ka chi kwe o ka kha kha kwa nam chi kha kwe ni akwe chagala ka ma i mani tukwe jo ya kwe
2: kala thwe thwa jingde ya tungtwang ni tang ta khaw she kala kwa khyan ni ya cha chung khong ge da khong ge wa te da jian gong dang kala yang ga kha a tu khong kwa da cha gong na ya yang gong dang kala ta ka yu la gan da kan ya o ta kwa khang a khang ta ka ne ka khe ne u ne u ne u chi thwa ge ka ka ne ka la ne ya tung tung tung tung tung tung tung dang wan bi lo po to ta nwa ta chai ka a kaya chai kang hing ya ngam u ka ngam u ka ngam u ka ta te khona to ge wa ya ge ta ge a yin to ge wa ya ne kha ka ma mta wai dala kang eci akha ya kha thundi vita yang kum ta kwa kwa wana eci kaya jo ache ke a ke ke ginga kum eke o ya tena ke ang bunga tham ta ataman dang tinga gonga la akan dang ta o chungole o kanda angu da angda o chung chulan da da o ta chungole ka ka ka sia o ka bu kulu se ila twen se kan ta ka chao dang za ta ka ji ka ma ka la ni ma kan da ya ta kwe para ta ka ke ka si ke chwa ye ji yan bi ji yan bi ji ka Gabriel am
1: ya me sa ka ti si kan he Gabriel ngwe ki kon ha om ki wala sing da majo tama ko ya ki ka ti si mana ti sa ki ki kon ha om ki ti ki ka ke ko yue kon ko ni ki chimbos ki kwe ki u da ma ka tama ko ki pandu ka ta ya wala o ma ti gi ki si ka ma ngom ki ngwa ki kon ha om ki ka ti si

Est-ce que ke September 26 and 20 khata sa kuji si gang kon ka ke bus ta khang me mten chong ngwa sa kuji si ka ke radu ke ka bo lan ngwa mten chong ngwa sa kuji si ka ke walang ngwa kon nga ke ma jwe khamu ko bunga ku sin da ke walang ngwa kon nga te ke ka wa khazun ngwa wala athu ke tinir tinir ma kon ngwa crime ke safety athu ke dang ngwa kwa de ka wa community ke trak ngwa wala wa ji ke kam tu ko ngwa lan ngwa ngwa sa kuji si ke ma jwe khamu ko bunga ke jwe asika mang ngwa ke walang ngwa wa jetman style of manual a deu king hunu ku si awa 12 ri

X ka FM kwa ulangoy pangom tenju ang programa ko sa uzi si ka ke radio ako si dagi kwa nehe kong dream 20 ka minute ke ulangoy pangom tenju ang mga sa uzi si ka ke radio kwe alay kwa program kwe sa uzi si ka ke ulangoy tenju ang mga sa ka uzi kang kong ka ke program ang awa e masid ay kung kan ng usupa ke 7 derta ka minute we sinde ke kanusi kawe to kaisi agu sinde ke kawa hasonin a wola pangwa mu chungwa da wola ngaji cha ma sinde ke kokomo sa da kawa ma sinde kanusi hasonin kawjing ngau tu lage pangwa ba ten ni na thui se gu sing ke kanusi ma sinde

wa khasuni de pangwa ba ka ji ji kang ma si de ge wo la asang wa pangwa ba mte ne kwa si de kai ka ku a ji a ji ga su su mu ku da ngale ngi pangwa ba te ne na si de ge ka ji ji ka wa clinic wo ka ma ge ap te ge pangwa ba sing ka wen wi ki ni nu a tu tu ka me je la si mu ka si de kai an nga ai ka ngi ka ma ge ina ka te ti ka a ku ni sa da pangwa ba khasini ge chu ku na ka nu si ku mu ka mu se ka wa ji ge pangwa ba ka nu si se an nga kam da asing aman ho sa wo ji ge mdan chong ngo la ngong sa wu ji se ka ge ra du ke ka wa tu ka si pang ngom ten ku chu ang ngo la ngong ngo sa an chi ma ka ke wo la ngo ko na ku si de kwang kan ngo chu pa ge der ta kham ni te mo ta wa ngo la ngong ha ji ta ba ang ku sa ka wu ji se ka ge ra du ke mo ngo ma so ten du ta ngo ba o lang

exka fm kawa olangwe pangom tane chongwa olangu sawisi se ka ke rado ke kawa tu ka khai si pangwa gu si de kwang khan gu su pa ge feren 20 kha manite mo ong tong ngwa le ngwe e tane gu ngu a chi ta ba ngwe kwe sa ga bisi jiga ngwa kong ka ke rado kwe ale kwa program gu si de ka wa khasuni ngwa wala ta pangwa gu si de chimo a khasuni ge wala ngi cha kwang nga ke wala ngwa mtan chongwa gu sa ga bisi ga ngwa kong ka ya da gu si de kawaya tu khai si pangom tane gu chu a wa ngwa wala ngi cha ngwa cha chimo ta ke wala ngwa kwang nga we sendege kawa akhasinege chukuna pangna ba man hosa ke mongma maso tendu ta ngwa ola ale kwa pur kham go sendege ma se de we nyu den hosi ta ba kwan de ka wa krai me ke safety kan use pangna go sing dem chima safety ge ola ngwa kwa na ke mongma maso tendu ta ngwa ola

tikage tom na ulung apulna o ka ang kagong ay tan kaso mata ko kam kalay mga o tamuya tiyo ang tan XK FM ko na may kamalaki firin tuna September

x ka f m ka wa wolengo em tenu kuchu awngo programa ko sa wisi se ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pangwa ko khai ko radu ke numero ya woni tin seva pen ne kha f m an tu tu ko awngo wolengo ngwe sa wisi se ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pangwa ko sin de ke wolang ji chan tenu ko ma ka ma ko le ko program ngwa mtu tu ko ngwa wolang ko sa ka wisi ka ko ka ke radu kusine kanu se kawe tu a kai se pangwa a koe kai kwara duke numuru ya one ten seva pen neha fm manum tu tu koe au nga olang koe sa kusi se ka ke radu ke olang ngoe mtan chong nga koe sine kanu se kawe tu a kai se pangwa mtan kuchu au nga olang ngoa ngoe koe sa rege ka ua khasunung a wola ta pangwa kusi te nchima khasunung a wola a kwa nga ya ta kusi rege olang ngoe a kwa nga ya rege kanu se kawe tu a kai se akwe kaitwa radio ke numuru nya oniten seva penne kha fm manum tutu kwe awngo lengwa ngwe sa kawisi se ka ke wolengwa kwanga ke mengwa kanga me kanu se akwe tike ka wa khasuleng awla ta pangwa ba kwe se tike a khasene ke chukuna yi kwe ngunka mo se ko chingwa utule kan ko chwa ngwa kwe se ke amane mo se ke a khasene ke chukuna pangwa ba yewa khasune wa chige mtan chungwa masir dagi wala ngu dang khonsi taba kwan dagi ka wa safety ke ka nuhuzi se kwe ng ali kwa pakham ntutuku unga wala ngawa ngwe sa kwa wisi se ngay dagi ka wa res taka ge wala ngawa ta kwa si dagi kawaya tuwa kai si ya kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha fm anu mtutuku e au nga wala ngwe sa kwa wisi ka kwa ka ke pulkham ngawa mtan chungwa kwa si dagi mhengwa kanga me kanusia kwa si dagi akhasine ke chune ko kamo se go chige kanu se angwa kam da sing haling ni mtene na se de ge chi chiga clinic ki o kam ge hospital kanu se ko kamo se ko ba ka kanu ko sa ta ban ni ban ma ban hele ko le a tu bi a o clinic ki o kamo hospital ke mong ma so ten du ta ngwa o lang

exka if em kawa olengo mtene kuchu awngo program go sawuji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangwa ko e khai kwa radu gi numuru ya one ten seva pen ne kha fm sinda ge kon khang gu sa bag mani tikan gun khang ni ko mo ka ngo le ngwe den hoji ta ba go sa ga wi se ke ang ko ka ke ma se de kawa olengo den hoji ta ba kwa ne ge ma se de ka lu che safety ko jing ngo tu le pangwa go se wa chike mtene chong ba olang ji cha ankoe sa kawiji ka ngon kong ta ke program no akwe alekwa program no mtu tu ko ngo olang ku cha chima ta ke radu ke olang ji cha kwa nga ta mahunga maso ta agtawa ngo olang nguen hajit tawa

chima ka ke wolang ko nga ke ka ba tu ka ji pang ngu si de ki kwang kang ko supa ke 5 and 30 minute mo ngo ang ba dang a kwang de ka wa kininu ka wa jo ko u zela pang ngo ko nai de ka wa ji ngu tu la ka ko sin tam ten chong ngo wolang ngo ng ko sa ge me kum sen ngo ba ne khe ate ji ke kwang a kwang ngo de ka nu si pang ngo ba safety ko ji ngu tu la ke ka nu si si chu ku na man ngo sa ngai de ge kan wi ye ku ka tom go chu na kan wi se sia go sia de ge aman ko singa apang ba tu tu atla tre o apang ba tu tu go se wa chi ge mdan chong go lang wa hang ko sa go ji se ka ge ra do ke ka ba tu ka se pang go se de ge ka wo lang u e mdan chong ba hang ko sa chi ma ka ke a pro kham go ko na ke ka ba tu ka se pang ba ko e le ko a pro kham go hum tu tu go nga wo lang ji chang go sa go ji se ka ke ra do ta ma se de ge mdan chong ba wo lang ji chang go sa de chi ma ka ke rest dai wusta kan huma kon ma ngai de ko wusta da wala kon ma re kan wusi sa gusi de ge safety ko jing ngau to le pang ma aman ko sa ke mong ma so tun du tong ma olang

0: exka if em kawa ulangwa em tanuku chu aung ulang ji chang gu chagu ji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pang ko kai kwa radu ki numuru ya woni ten se ba pen ne kha fm manum tu tu ku aung ulangwa ang ku sagu ji se ka ke aprokhon ngo kon na ke kawe tu ka khai se pang ko sen de ki kwang khan gu su ba gi ne twin da khamite mo un ton ngo le ngwe e ten gu a chitama ngwe sagoji se ka da kawe tuwa kai si pango gusi de gim ten chong wa ule ngong gusa kawe si si gang kong ta ke radu da gusi de kong kang gusi pa ke yena tuin da kamani te ngwe kawe ngong ule ngwe ngwe sita ba ke ma ungo maso ten tuin da ungo ule ngwe
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

kaki tom na pulung apul na oka ang kagong atang kasum at kaki tom kalay ng mga otamuyat yung atang XKFM ko na may kamalaki firin tuna September.

xa f m kawa ulanqo e pangom tenu kuchu awngo program ko sa wuji se ka ke radu ke ka tu ka khai se pangom ko e khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha f m anum tu tu ko e awngo lang ko sa re ma se te kwang khan ko su pa ke se o minute mo ong to ang wa ulanqo e ten ho chi ta wa hang ko e sa wuji se ka ke ulanqo ko nga ke kwe tu ka khai si pangaw kwe khai kwa ra du ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm anum tu tu kwe au ngaw la kon nga de ka wa dang da ulanqo em ho ji ta ba kon de ka wa dang ka nu se ko si de ki ne nu jo ai ke ko la pangaw ko ji ngaw tu le ki pangaw ko se de ke ka kwe u se la ko si de ka kwa ji ke ka na khau jo ngaw pangaw ko se de ke ka kwe u se la ka kwa a ha na tham ko problem ngaw wa ji ke ka am ten chong ngaw la 한국에서 오시게 몸 몸아서 견디던 거 올랑

exka if em kawa ulengo em tenuguchu aungo program gu so ise kan kon ka ke radu ke kawa tu ka khai si pangno kwe khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm man tu tu kwe aungo ulengo jicha ang kwe sa gu se ka ke a ulengo kon nga ke kawa tu ka khai si pangno kwe khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm man tu tu kwe aungo ulengo jicha ang kwe sa gu se ka ke a ulengo kon nga ta gu si de kawa tini kawa nehen 5 ta minute ke kwang khang gu si pa ke ulengo an ne mo ga ngo ulengo ngo ji ta ang kwe sa gu se ka ke ra du ke kwe tu a kai se pang ngo sing de ge ulengo jicha de ru kwe ma ta mo gu kun nai de ka nu se ten chong ngo ulengo ang kwe sa gu se ka ke a ulengo kon nga ta gu si de kwang minute kan gu ngo ngai ku mong tong ngo le ngo ho ji tawang ko sa u ji si ke mong ma so dan du tong ngo ulang

0: Ana kuhak eki am teh ma. Gerama kuji hambe. Kahate gerama kah. Ye atimu etakwani eki tetam. No eki tetam ma. Saka kala ku ham ku na ya ka am tan kino. Jaha kuma. Am kunu kyalima. Changitawo, am changamatengka, amiyatengka, kumni kunukyarima, changwo. Shekakho, nekwa, shekakho, ta shekakanyo. Changitanyo, dikala ngitak amanyo, ti shekara kwahi tingyawe. Tanyokwa shekakho. Nungitadima, katakukwa, miya kwanakha, nima te shekuk, adawje kwa kwa tenu, Take it down, Jim. That could be a time for you to have a quantity. Look at another cave and then now put it at the moon. Not a catty Nicola and the new Jerama Sita, Queen, just shake. Just say, I can know that I'm no Angel Nakako Yako and Nakani and I got Omatomako and Cotton and Kako Taco and the Nami Nami Anka, Cotton, who's to come. Ama tanuako tanu ya eki a no a na tare kare ne ke tin a ti na ama ama an a tan sheka ne ne eki ma ne cha jawe ne cha te ke pa te kujio ka a te na kwa ne ka ta hono te da da kwa sa cha te a da la ke ku no a na tuo ku ta se ne ko ka an te ke te sa ke mu ya a ka cha na kwa ne tu ma a ko ma han te ne ki ma na ne cha sa ka ti ta tu ma ne ti ne ko e ki wo ku ne ti ma ti sa ko ma cha na ko o fu ti cha na ko ne ko ja ma gu ya na o tu ya ka ka do han ta gu ya go ta a te ko ne ki te ne ta se ma ku e ke sa ba ma tu o ka ta ya le ka do ke te ti No, ana question te ti ki ka ka ne ko ni mu a ta
1: Quite away. Take a walk, I want to call Karakia. temuwa te sauma te kinge khata te khabana qaba o gure ka ka ndo te kwitse te nge bi moko ai ji dwa ji ta tsuya na go tsawa se go kungwa te go hanga kwiri ya to te dara x ka te o kye ke o tse te komo ko te kya en kara ka kwa ko o no te o tse na tse bori tse te komo ko x ka fm ga te o ngogoro
2: Hashim ma chini bashim pa ma chilongo. Hashim ma tuni bashim pa ma chilongo.

Hey, mwasho anda kubatini mwige saa rundu takuanjua. Ta mwasho anda waka wangu kawa mwasho. Waka makhaya ngati anga makuang na ya tatewa mwasho wandu wa ndure. Tandu iti maka wangu kungati makuang na iti mkula wangu naka. Kandoku. Kando makani sako. Tandu iti maka wangu kungati makuang na iti mkula wangu naka. Kandoku. Kando makani sako waka ngu kunga.

0: 아미자 미카니샤 응쿰테다 아미자 마카니샤가 응쿰마션다 아미라 미카니샤가 모모 아미라 미카니샤가 모모 어리나 나호예헤 아리야야야야헤 아미야마 카네샤카 아리야야야야헤 아미카마 카네샤카 아리야야카샤카 如果我们想到人家去我他们健康搞得很大我现在当一个没搞没去试下没不想给当一个我们给他们当些下台的我来给他们做工作的那他们把人当一个谁跟他们去搞搞的一个小 tradition 的 tradition 对个空气主要人家主要过来听安迪他们的 tradition 的样子他们的空气他们的空气他们的样子对也想对当一
1: Xka FM kawa wala nga emtano kuchu awan nga programa ko sa uji si Kake Radho kwe sindage kawa elfe kama 720 kamanite te kwe kani kuchu baake 3 and yarta kamanite mkwe kawa nga wala nga emtano hojitaba kwe sa uji si Kake a wala nga emtano chunga ba kwe sindage wala kwa nga dege kanusia kusindage Kineno, eke kola, panga wakawachike kana kauchwa nga kusinga. Take nghali ngui katane ne angungu maanyunga. Wachike mtancho nga wala nga. Angkwe sakwajise kake wala nga kwa nga. Ke kabayatua kaisi panga wakwe kaikwa aradu ke numuru. Ya wanitan seva pen neha FM. Anu tutu kwe awunga wala nga. Angkwe sakwajise kake apurukham nga kwa nga. Ke kabayatua kaisi panga wakwe ke mtana kuchu awunga wala nga. Mahita ke kawadang ngung. Da wolang aji chang gedang ke wolang wa ya kon ma de ge agu sing de ge kanu si sim tu tu kwe ngo wolang aji chang ang kwe sa de jim ka ke resta ke wolang ngo kon ma ku si de kanu se kene no kola e ke choku usira pang ngo ko ching ngo tu lu ke agu sing de ge ko chi ke khali ngui pang ngom ten na si de ge ka a na thom ko ya ke problem ngo da man mo sa ke kanu si se ka kwe usira ke chung ma le ka kwe kula wa ji ke mtan chung ngo wa wolang aji chang Angkwe sakwisi se kake radu, kwe alikwa program ngwa, mtutuku unga wola, angkwe saan chima kaya, ke akwe sidake kanuse, ke maunga maso, tenduita unga wola.

exka if em kawa wolengwa em tenukuchu awunga program ko sewisi si ka ke radu akusi de kawa wolengwa em tenchonga ke masi de kwankhan gu suba ge season 20 da khamani te em ko e kawnga wolengwa e tenukun hum a ko em wonga no ko 12 ri wa chigem tenchonga wolengwa em ko e sakwisi si ka ke program no ko na ke kawa tu ka isi pangno ko e kai kwa radu ge nimuru ya woni ten seva pen ne kha fm man tu tu kwe awngo wala ngi cha ngwe sa kwe se ka ke ra du ge ma ngo ma so ten du tu ngo olang

exka if em kawa wolanga em tanu kuchu awnga program gu sawu ji se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ge numuru awone ten seva pen ne kha fm se de kwang khan gu supa ke yen en 20 minute hum kwe kawnga wolanga ten hoji taba hum kwe sawu ji se ka ke wolanga kwanga ke kawa tu ka khai se pangwa gu se de wolanga ji chan ten gu ma thoma kwe dagem tutu kwe awnga wolanga angkoe sa kawiji se ka ke wolanga konga ke kawa kon ali kwa program nganum tutu kwe awnga wolanga angkoe sa kawiji se ka tama se de ke kawa wolanga em tenchong konga de ke aku se de kininu ko lai ke jwa pangwa go nai de ke kawa ching ngau tulu ke kan kau chuang aku se de ka go buzila ka kwa ahana kama kwe problem ngau de pangwa ba aman hosa wa man ho hang ka go buzila kwe kan ke chumhale wachige mten chongwa ge kwangkhang gu suba ge 20 minute mongton ko mongon ko wa tolfire ge mongwa maso 20 minute ba olang

x ka f m kawa olengo em tan guchu aung program gu sa uji che ka ke radu kwi si de kwang khan gu supa ke 5 minute te amon to ang olengo ten hochi taba ke koi man hunu koi awa 12 fir wo chi gem ten chong olengo ang kwe sa uji che ka ke radu akwe alikwa program nga hum tu tu koi ngo ola ang kwe sa uji che ka ke a olengo kwang nga ke ma jo ek thamo ko bunga ke yi ji ji kum sing ngol ka khok ko man a de ji ge me ta kan gun a de ji ge kwin a de ji ge ngol ju ngum ko sing ge jet man style o manel ngu da bungo se du tu lo si la